0: ara mi olufe mo ma kiyin o oruko mi ni woli rotimi ile somi baba sioni oludasile ijo imole alaye e je ka gbadua
1: jesu oruwa wa e ti ko mi je mi suwa ni e ko mi ko jesu ni papa e wo je do mi oruwa fa oruwa ni ma je wa ni ayo ko mi e gba awon to gbe moto dengenge ni ko ja le gbe eyan kan ni won mi ki se ba ti bi ola se ni won awon ba mo won pele fun o ki se ba ti bi e lo se ni won ko ni won awon kan wa ni won lowo yi weekend iwo iwo ni won ti lo se ton mo ma le kan wa en tin ko atori atoko ti o bi oluwa sawo ma je awa ye e lo bi
0: olufẹ loruko jesu iwo na wa ni erin nla egbo se ri nipa ti adura anu yen mo so fun yin nkan ti won koja be sugbon se ri eyin ti ekiti ikire ibadan akure a le se so ji bayi tori bilu se ri tori security issue sugbon ma ni ko ba yin ko wa lowo lowo yi o lagbara die so wa ko ba yin ko wa ni du anu yen ko nsowo die o sugbo e ko fun won ni egberu mejo ke fi so seed sinu ministry yen iyen yin te ba ni die ki se gbogbo eniyan se wa ri ororo iyen te ba ti gbe fun won ni 1300 pe ore majemu mo fi so seed sinu se ranse ko le ma dagba si iyo 1000 egberu kan niyan ororo anu e fi egberu kan so seed so olorun fun rara re a je ki ona ko la ninu adua yin ati gbogbo te ba nse in as much you contribute your contribution to preach the gospel your contribution is very very important so whatever you sow you reap nto ba gbe wa ka loruko jesu yo se dara fun yin e wa gbo o se ri eyin ti e wa ni ibadan on the 20 no ma ko wa mo de pe number e ma pe number yen ke so fun eni to ba gbe pe ejo ma e koruko mi sile ati phone number mi won le moye to ma ko wa te ba ti debi ton wa e ko ma pe oruko yin fun won wa de wo phone number yin to ba ti bara won mu wa de fun yin de wa tun fun yin ni omi kan ofe niyan omi agbara now e wa gbo ni badan te ba ti de dugbe e le lo si onireke local government e ti ri wa lapa osi nbe bayi e o yen ni ibadan ibi kibi te ba wa nbadan bi te ti rinu ikeji oni ikire te ba ti de ikire local government ikire local government egbe titi express yen lo wa te ba ti de egbe local government e wa pa osi yin e ri wa nbe pelu apron e we ra won yen wa nbe ni ekiti ekiti kete te ba ti de ekiti ni ado ado ekiti ado ekiti e bere pavilion te ba de pavilion yen lenu gate yen na lapa osi e ti ba won eyan wa na nbe ni on the 20 ago the same time na ni gbogbo e o lati ago mejo aro titi di ago meta osan na ma fi ko nbe then to ba di on the 23 oni ti akure so nibo ni ni akure te ba ti de high court roundabout e wo sale die e ri nepa ka park ko pe meji e ba ti de high court roundabout yen e ko bere pe e lo si nepa ka park labe shed to dabi ti bi aru ti yen to fi rin se e ti ri won labe uruko jesu yo dara fun yin ara mi olufe mo gbadura o ra nu gba e je ka gbadura e je sure fun yin ara mi olufe e ma gbagbe o loni ni suru lere ibe ni mo ti ma fun yin ni omi omi loluwa ni kin pin ni gbogbo ke wa lose yi se ri en ti e n bo lati orile gbogbo yin ofe le ma gba omi yen nikan mi ko nikan mi kan iwe Isaiah 55 o wi pe e wa sodo mi gbogbo eyin ti o ngbe ngbe e wa lai lowo lowo ma fun yin lofe se ri bi kibi to ba fe lo party ko je apade loni so eyin ti e n bo lati orile orile gomu e lo si doyin e ri moto to lo si shita under bridge e ba ti debe e bere Fuja Street community to wa nbe eyin ti e n bo lati ti e n bo lati my 2 estate Jakande okota nkankan solo yano jibo te ba ti de sell express e wo moto lawansin lati lawansin e be lo awon eyan pe e lo si Randu Avenue Junction e be lo awon ni moto te ba de Randu yen e wo oko yin bayi Fuja Street niyan community o to wa nbe en ti e nbo lati Bariga e wa soju elegba lati soju elegba e ri moto Fuja Street direct eyin ti mushin e ma ri moto Fuja Street direct lati ojuweye e ba ti de Fuja e so pe community o to wa ni Fuja ni e lo ago mejo aro si ago meji lani omi ye nikan omi kan nikan omi kan ni to ba wa di ni ola mo nbo ni iyano era bus stop ni Lagos Badagry expressway iyano era bus stop mo nbo nbe e wa gba omi yen ma so pe o lo bi kan o to ba ti gba omi yi ti gbogbo eni ti omi n be lara re to ye ko ran e lowo ti o ba ti ran e lowo ko so pe ko si olorun mo be ni mo so fun e o le ni bi to fe lo tete ye ipenu re pada bayi bayi ko wo bi olorun emi mi mo se to so te ba ti de yanora bus stop Lagos Badagry expressway ele lo si logbo elegba town hall e wa gba omi yo onise owo onise osu olutaja omo lewe e wa gba omi yen bakan na ni ojo Friday omi yi la ma pin ni Isaga ni boni ni ilu Isaga te ba ti de Isaga ele lo si Sabo under bridge onijoku town hall ago melo ni ago meje aro si ago mejo aro si ago meje osan ago kan osan ago mejo si ago kan osan ni then ni mushin ni Friday yen na Friday leyi seri ti Isaga mi yen Friday ni o se wa ri aro ni o ni ago mejo ni Isaga se wa ri ni mushin ipade ekan losu Friday ose yi na ni so e gba omi ti yin ati gbogbo roro yen na nbe nbo ni mushin te ba ti de mushin e ba ti de omushin e bere ele en lo si onile gogoro bus stop eyin ti ibikibi te ba ti nbo abule gba nkankan agege yana paja aboru e ba ti de mushin e bere onile gogoro bus stop ke wa so pe en lo si idera cinema hall idera cinema hall ago meje aro ke ti debe o ke debe before 7 tori ma pari ni ago mewa ma wa dari si isaga iwo ni eri kan God bless you, it is well with you. E ma gbagbe o ipade adua to nbo lona nilu isaga on the 15 ni isoji alagbara yen. God bless you. Pe ero ibani soro yi 0706717079. Ara mi olufe to ba di on the 15 osu ta wa yi tin se July isoji wa ni onijoku town hall te ba ti de isaga mele lo si Sabo under bridge onijoku town hall. O ki loruko isoji yi my story must change nibe ninu isoji yen mo ma fun yin ni ororo gbo e ma fun yin ni ororo ororo yen ki lo se ororo iyanu ni ororo itusile ikeji e gba mantu akachi folulana number 3 ma fun yin ni pankere kan se ri e gba yi hey gbogbogun aye pata lo ma na won then a ma bere ni ago marun irole ade ma ma pari ni ago melo ni ago mejo no africa time to ba wa di on the 26 ipade adua ma wa isoji gbogbo eyin ara ogijo eku imura sile o eyin ti korodu eyin ti sotubo emurale on the 26 lo ma waye ni ogijo ni boni logijo saint john egbodada saint john anglican nursery and primary school to wa ni ibi oja ogijo yen ni ogijo round about ago melo ago marun si ago mejo God bless you. It is well with you.

0: si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odiwon ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje nto dun a mu nto dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija o si always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko duke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mixture ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo ori abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdak fonte dugba o da lagu ara 24/7 aba mixture lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mixture gbogbo iga ija wa ija o si always guide me
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ ń pè lẹẹkan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé ire o.

Nini ojo keje ninu osu keje odun 2026 odun itun lo na niyan olon dakun emi mi owo re lo wa ba mi da bobo emi awon ololugbe ololugbe eto yi owo re lo wa dakun ba wa da bobo iye ojo iye wakati iye ose iye osu

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDK CD CARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin e ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe oja je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati

0: meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati ma sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osse meji titi di 40 weeks ogoji osse lati ma sanwo
1: eh mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa ma so yoku die die bawo won se
0: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la ma gbe oja yi fun won ti won si ma fi ni anfani lati ma san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe agbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa agbe oja yen fun won won a ma san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
1: eh ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san wule die de to di pe egbe oja fun
0: e se won lotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
1: eleyi
0: yo le mo sanwo lo to ti lotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
1: eh se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
0: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin la mu rara rara
1: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
0: olule se wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 0707454 2995 lekan si 0707454 2995
0: e seun olotu
1: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
4: ore wa ki lo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta nwo nu shop o gbo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: ototo han ni gbogbo awon kan e lonu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
5: ah o si riru eyo ti fi pamọ fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa

0: O ti de ti gbọ ijọba ipinle Ondo labẹ ile ise to nri si oro ise agbin ati igbo oba pe awon kan gbe oparun lona ito kaakiri ipinle yi laisi tele ofin ewo ni lati gbe oparun lai gbase tabi gbonte lowo ile ise to nri si oro ise agbin ati igbo oba ni ipinle Ondo ijọba ti koroju si irufe awon eyan to ba nwo iru iwa yi ki won tete lo towo omo won ba so enikeni to ba fe sowo oparun tabi ta oparun gbọdọ lo gba iyonda ati ase lowo ile ise agbin ati igbo oba ko to le wo igbogi oparun bibe ko irufe eni be to ba wo gbo oba lo gbe oparun lai gbase ti tapa si ofin ti o si fi mu keruku ata ofin igboran sanju ebo riru lo eje ka tele ofin lori wiwo gbo oba lati lo gbe oparun ka ma ba se lufin ijoba ikede yi wa lati odo commissioner foro ise ogbin ati gbo oba nipinle yi honorable engineer leye akinola
1: Eku dede wo yi o eyin temi
2: emi femi alagbo lo nsoro ti office mi wa ni solo junction legbe democracy park ni ilu akure
1: a ma balẹ si ilu ikare ni on the 21st ni on the 26th July osu keje ni 77 hotel ni ilu ikare
2: taba ri wo obirin to ti wa ni loko lati ojo pipe to ro mo pe ro nise ma bo lode mi femi alagbo tabi iwo to nto ni emerin le marun ti ile to mo ni ma bo lode mi femi alagbo ore eleyi o da fun ago ara wa tabi iwo to je para yun ni tabi inu re gbona lati nu wa ni tabi ara nja oje ni tabi iwo ti o le dide ah ma bo lode femi alagbo ni pase eledumaro olorun yo fun won ni wosan number wa re 070-6532-6843 tabi iwo kunrin to le gba bo dara dara lori papa pelu aya re lile tabi iwo to je pe ko ti emoko to nse olago ara re ma bo lode mi fe ma lagbo number wa re 070-6532-6843 le kan si 070-6532-6843
3: Bi adun kayode awon alagbata epo pentiro ti won je ti aladani lana ode yi ni won ti so pe awon fe o lati pe ki won da eto ati pe ki won ma ko epo wole lati oke okun ki won da pada fun o pelu bo se je pe awon wo bayi pe o sese o ki owo epo pentiro ni orilede yi ko ja wale ko ma lo si nkan bi 800 naira fun lita kan o pelu bo se je pe ijoba apapo orilede yi o sa nsa gbogbo ipa o si gba gbogbo eyanju re lati le daju pe won ja owo epo wa lo ni orilede Nigeria eleyi gan lo fa o to fi je pe won fi wa so pe ki ijoba apapo orilede yi ko le gba won laye lati pe ki won le ni eto lati pe ki won le ma ko epo wole ni orilede Nigeria nitori pe ijoba apapo orilede yi lo ti se ipade papo pelu opolopo awon to je pe won be ni eka epo petrol ni orilede yi to fi mo gbogbo awon ti won je asoju ile ise iso epo dotun ti Dangote pelu bi won se so pe awon fe lati pe ki owo epo ko le ja wale nitori gbogbo eyan lo mo pe looto ati lododo owo epo to won yi gan ohun gan lo tun bo n fa laasigbo ati ipayin keke fun opolopo awon omo orilede Nigeria le to je pe o ti so opolopo awon omo orilede Nigeria di akurete le ti won lagbara lati pe ki won le jounje meta mo lojo won ni owo epo yi gan lo je ki gbogbo nkan ko gbeleri ni orilede Nigeria nitori pe lai si epo oko le rin lai si pe boya oko rin ko si bi won yo se ko nje ngba ti won ba si re onje ko ko si bi awon eyan yo si jeun nitori na ni won fi wa nso pe ki joba apapo orilede yi ko ya tete fun won ni eto lati pe ki won ma ko epo wole o nitori ti owo epo on to ba se be to ja wale yo le je ki ifagagbaga ko le wa laarin awon to je pe won je alagbata epo ni orilede Nigeria oro po gan ti won so nbe e ko ja lo sinu we iroyin punch ke lo ka lekun rere

0: Baba Ebi Oloja ti Adaja FO Olapegba Engineer Ibideji Akitayo Okuma Akitayo China Mamoku Yomi Akinubi Akipelumi Atawon to ku Pinkesi gbogbo awon to wa lori ile molebi wa bere lati agbegbe 12 o fi lode Abadaja lati ma ku awon iwe eri te fi ra public document wa lati akoko ilo ti dojo Aiku Sunday July 19th 2026 nile Baba Adaja number 3 Adugo Moferere Odole Otibo se mo ipe molebi wa ise bi anini lara amo logan ta to ri dajo gba lati le ejo wa ye ka se bi won ti se ko ba le re bo ti ye ko ri eni ba si ko ti ogbon to falaye lekun rere pe lori ebi adoke 08034198036 08034198036 how marriage yin gbebi mamu kuyomi lolukede
1: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, koro jo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo tin nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu, logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tegugba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 Aba Make Sure gbugbi ga ijawa ija osi always guide me
3: yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
4: eto igbeyawo laye
5: ejowo eduro nojare
6: ki lo sele
5: ki won to so wa po nje o ranti po seleri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
3: eh ni tuto
5: ka sa so pe o ti ran won abi
3: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
6: e mo lo tun je cdk e bayi
3: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
5: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
3: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
5: oluso agun kan so wapo
3: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
7: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707454305
8: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn.

bi adun kayode lori oro alimodu serif ina ni mo si wa o nitori pe alimodu serif le ti won fi oro jewo pelu re lori ero mo ma oran kan lo mo so oni opolopo awon eyan ni won ro pe boya ogbeni peter obi yo tu jawe olubodi ninu eto dibo gbogbogbo yi to ma waye lodun 2027 si ipo are oni ko si nkan to jo rarara oni tori ko to di pe boya peter obi yo le ri atileyin awon ti be ni apa riwo orilede yi ah oni yo sese ko to di pe yo jejeje o oni tori gbogbo nkan ti yato si ti ateyinwa ngba ti won tun po olofoyoyo oni pelu bo se je pe are bola ahmed tinubu o se ntuko orilede nigeria bayi to si je pe gbogbo awon eyan ni won mo pe looto ati lododo ni are bola ahmed tinubu n lo nse gudugudu meje ati yaya mefa oni ko si ogbon are bola ahmed tinubu yo pada wole le lekeji ni oni ise mo pe obi le to dije ninu eto edibo si ipo are lodun 2023 ni iyen labe egbe oselu labor oni e mo pe ipo keta n lo se lasiko na oni sugbon nisin o oni nkan ti yi pada patapata nitori pe opolopo awon to je pe won be leyin ogbeni peter obi lasiko na ni won si leyin re mo o oni ye akoko oni elekeji ni pe opolopo lara awon ti won je eni tin tele eni to fi se igba keji re iyen awon kwa kwa siya lara won to je pe won tele kwa kwa so oni won ti so tele pe peter obi tere ni o gbudo lo se igbakeji re o nitori pe ipo are ni awon fe ki kwankwaso ko lo wi pe ti o ba ti lo si ipo are to so pe igbakeji lo n fe lo se wi pe awon oni se alatileyin fun oni leyin igba yen ko oni idi mi pataki

to fi je pe awon tin be ni apa ariwa orilede yi won ni dibo fun Peter Obi ni wi pe lasiko igba to nse gomina ni ipele Anambra o ni eri pe Peter Obi o le gbogbo awon ti won je awon eyan ti o wa ni apa ariwa o le won kuro ni ipele na le to si je pe o n dun won titi di asiko yi ti opolopo ti won si kan ri re sinu olohun wa fe bere lowo awon eyan pe bo ni ogbeni Peter Obi n lo se le jawe olubori ni apa ariwa oni tori opolopo awon tin be ni apa ariwa orilede yi ni won binu oni lasiko to je pe o are Bola Ahmed Tinubu to n be lori oye nisin ti o ti di are ti eku ida isijoba orilede yi o ti si lowo re olojawe olubori ma gbogbo won lowo ka ma se wa so pe igba ti gbogbo awon ti won je alatileyin si ogbeni Peter Obi ti won ti foka yele yele bayi e wo oro po nbe to so gan gidi e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekun re

0: bi adun kayode egbe oselu APC ni orilede yin ni won ma ti fi da gbogbo awon ti won je oludije ti won binu ninu egbe oselu na wi pe ki won je bure o wa wo olubebe o won ni pelu bo se je pe opolopo won ni won jawe olubori ninu eto edibo abele yi ti won se sugbon to je pe won a je ki eto won ko te won lowo ti won si lo yen elomi gege bi awon ti won fe lati pe ko lo de ipo na mu wi pe ki won ma se binu ati pe ki won mo tori be ki won lo ma gbeyin be bo je e ri pe opolopo lara awon ti won so pe won dije ninu eto edibo abele si ipo senato ati ilegbimo asoju sofin orilede yi ti won si jawe olubori ini egbe oselu na ini won fun won laye lati pe ko je pe awon ni won ma je omo oye ninu egbe won ti won si se be ti won lo yin awon to wu won ti won so pe awon ile gande awa nfe laye se pe awon ti awon eyan ilu ti won dibo fun ṣugbọn ṣangba to ma nsoro lana eni ti se alaga egbe oselu APC ni orilede yi yin ojogbon yen tawe yiwada oni o n fi da gbogbo awon ti won jawe olubori ohun loju ṣugbọn to je pe won a je ki ipo na ko te won lowo wi pe ki won ma se binu ṣugbọn kan mo pe looto ati lododo egbe oselu o lagbara ju enikeni lo ninu egbe oselu na nitori pe awon mo pe enikeni ti o ba fe jawe olubori ninu egbe oselu ohun tabi to fe lo soju won won gbudo gbon yebeyebe ki won si wo wi pe boyo kanto daada lati pe ko lo soju won ni won ni looto ati lododo opolopo ohun lo je pe awon eyan dibo fun ṣugbọn ngba ti awon igbimo amuseṣe won ninu egbe oselu APC ti won joko ti won wo gbogbo oruko won won ri pe ani ko le lo soju won gege bi egbe oselu idire to fi je pe awon fura won won fi wa yan le awon eyan lowo yi pe awon eni bayi ni awon fe nitori pe ojo iwaju egbe oselu APC lo je won logun eran ti pe opolopo lara awon to je pe oro nkan ni won wa lati ipile Abia ipile Kogi ipile Taraba Benue Ebonyi Ondo Kaduna Niger ati ipile Kwara o pelu bi won se so pe o din de awon senator bi mefa ototo ni won so pe won jawe olubori ninu egbe oselu na sinu ipo senator sugbon ti won je kikini ohun ko te won lowo be gege ni won so pe awon ti won dije si ile igbimo asoju sofin kaakiri orilede yi ni won lo si nkan bi 19 sugbon to je pe won so pe eyin yi ibo le yin lo ti won si se be ti won gba ticket na lowo won ti won si lo file owo elomi sugbon yi wada ti wa so fun won bayi pe ti won ma tori be o ki won ma kan ri egbe oselu na sinu sugbon sa ki won jo fowo so wopo lati pe ki egbe oselu ohun ko le debi giga e ko ja lo sinu iwe iroyin Vanguard ke lo ka lekun rere
1: wọ̀lú àkó oríire ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ẹ̀yin èèyàn wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Kudi Berries International Loan Pagoda gbé ire wọ ìpínlẹ̀ Ondo. Ìwé ìrìnà láti lọ ṣiṣẹ́ ní òkè òkun láì san kọ́bọ̀ sí àwọn ìlú bíi Oman, Serbia, Guyana, Kazakhstan, ẹgbọ́n o. Ètò ìrìnà dẹ̀ tún wà sí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn bíi Netherlands, Switzerland, Sweden, Denmark àti Vietnam. Kò tán síbẹ̀, Kudi Berries Moringa Manu ràn ni lọ́wọ́ láti dá oko ọ̀gbìn organic moringa sílẹ̀ tí a ó tún rà lọ́wọ́ yín ní gbogbo ìgbà ìkórè tó ẹ̀mẹ́jọ nínú ọdún tí ó sì máa rí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó lóye ẹ̀kà kan láàrin ọdún kan kí ló wá ń dúró de. Kudi Berries International Study Loan Pagoda pẹ̀lú Kudi Berry Moringa Man wọ́n wà ní Akure Tech Hub Futa Southgate ní ìlú Akure, telephone 08020814434 lẹ́ẹ̀kan sí 08020814434 or

0: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes o. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Na more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
0: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
2: Offer valid while stocks last.
0: Me and Maggi, so good together.
3: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 pani ati magbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
4: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
4: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
3: ogoji ose
4: lati mo sanwo
3: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo so yoku die bawo won se
4: eseun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni esa
3: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokoko san wule die de to di pe e gbe oja fun
4: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo sanwo lo ti olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
3: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ala anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
3: nibo ni office yin office number ti yan le pin yin si
5: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
4: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
6: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
3: e seun olotu oro le ti gbo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla jeje asoju CDK iwa na ma gore loni o le bade choni dukia
7: ore wa kilo de to roju koko bayi
8: o ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
7: ara nta wo nu shop obo nipa CDK ni
8: CDK kini nje be
7: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó ọbàrà lọ́mọ adáwọ̀ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó ọbàrà fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀
8: irọ́ ni o
7: òótọ́ tó hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí cd kíá ni mo ti ra wọn kódà iphone tó wò lọ́wọ́ mi yìí mi sanwó rẹ̀ tán.
8: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
7: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CD Care lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jayé CD Care ní wẹ̀lẹ̀mù. Ràǹtò nílò kò máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa CD

0: lopo igba awon eyan ke mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto updates niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yey mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemo limit 100 mtn

akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas amo flush capsule amorex ati atura herbal mixture fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alafia to nba isan eje eran ati omi ara wo ijakadi e ma daamu jina mo Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi en ti e ba se akiyesi tabi idaniloju arun bi ki okunrin ma le seyo daada aisan gbajumo bacterial infection or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu amoflush capsule etete koju won pelu amoflush capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan amoflush capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi

0: ti Oluwa nile ati ekun re. Aye ati ohun ti o tedo sinu re. Nitori ti o fi idi re sole sori oko. O gbe kale lori iṣan mi. Tani ogun ori oke Oluwa lo. Tani o duro ni bi mimo re. Eni to ni owo mimo ati aya funfun. Ti ko gbe okan re soke si asan. Ti ko si bura etun. Oni ori buku gba lowo Oluwa Olorun Olorun Celestia. E gbe ori yin soke eyin enu ona. Ki agbe yin soke ki obo goji over Jesu Christi Holy Michael Holy Gabriel Holy Raphael Holy Ure gbogbo ibi ti kan ni oro adaba wole si o ya agbara ko wo be lo
1: Jesu
0: ta lo bo ogo yi Oluwa ti o le ti o ni agbara Oluwa ti o ni agbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ki agbe yin soke ki obo goje over Jesus Christ o ya ile gbogbo wa si mo ko tu ile wa se ogun ibe ko se aso moro na lo ko faya o se faya ina olorun ko ma ojo ta lo bo ogo yi Oluwa ti o le ti o ni agbara o na lo bo ogo o ya gba agbara o ni ninu osu keje yi osu ase pe wonu ogo re ba alagbara to duro ti aye re niwo to ra mi meta se aso tan ti o je ko moke ami ojo pepe to nwa to han lara re to nje ko lore ma sa lososu o ya ege jesu ko ti da
2: ni ami loruko jesu
0: won to gbagbo pe laye te ko se ni oro wa oro wa pelu olorun olorun si ni oro na leyin oro a ko da ko un sami to ni agbara meta eni so je ogun monu lososu po won ni tuto sora re do olorun o ya pepe orun ko o ni ota ijo mimo yo la eruko ele ani ba gbogun ti emi ati re ninu osu ase pe o ya ko la eruko ele gbogbo ilekun to titi lojo pipe eyi ti ogun idile gba kokoro re sowo o ya owo olorun ko si ro to ye o ni na saju oluwo si jo gbogbo awon ota re run alai bi iran ibi to n ba pade loju orun to so e dologun ana ti o je ko mo rere ni gbogbo osu to ka kankan ninu osu bi ojo ori re lo o ya o ba je mo ba ko ba je loruko Jesu Oluwa wa
1: amen amen amen loruko Jesu
0: aka bo sinu osu asepe aka bo sinu osu igbedide aka bo sinu osu iranlowo aka bo sinu osu anu aka bo sinu osu iranlowo agbara itusile o ya ko wonu aye re lo ni akoko yen sakaraya tire ki lo so nibe iwe Efeso 5 verse 5 ki lo so nibe be ni iwe Galatia 9 verse 1 ki lo so nibe loruko Jesu Kristi lo so yo ya wonu ogo re lo o ni sile ku ayo mi baba sile ku ayo mi olo ma jina sile wa patapata amuno wa dun baba onile ayo ara ayo mi ma je ko pa wale bolo to dun o ninu to dun mi ninu ko ni ojo ibare ojo ti ota ko o ya ko pare iwe sakaraya tiri yen
3: o si fi josu olori alufa mi
0: e ma gbo ohun to sele losun ye be na na ti fi emi ati re han ni waju ota gbogbo eni to mo fi wasun gbo dada gbogbo eni to mo fi wasun lai nidi gbogbo ibi ta ti lori ofe lati salaye gbogbo ibi ta ti bi wa le ri ejo o ya pe pe orun ko ja fi wa lo gbogbo gba mo ma so mo ni mi ke da wa sori afefe mo wa ni ti baba mo wa ni ti omo mo wa ni ti emi mo mo koja lo silu baba mi baba lola nilu ara keji won ta do ba ige odun agutan nibe mo soro gege bi ina siri olorun o koja lo silu ikare olorun mo si orimolade awon dada awuru omo eya ti peya mo koja lo silu imeko mo soro gege bi ko olodumare mo wole labe aterigba ite baba osofa bele wo omo osofa mo da ipe meta ita ipo eni yo israeli re lenu oya ko se mo sabi to ni agbara o ni mo ri iran si ara mi ko si se so fun enikan mo ri iranse ara mi edidi ni sami meta yi eni finu ba wa ja koje iwa ja wa sami to lagbara eni fogo adabi ja wa o ya ko la irupe eni fogo eniyan bi ma ja wa ko subu loju ogo eni fogo ege gbogun ti wa ko subu loju ija Kilos only mosi di Joshua.
3: O si fi Joshua lori alfa mi.
0: Wa he?
3: O duro niwaju angeli.

0: Angeli re eni ma mo wo la so gbe na Olorun ko koju ija ti ke lo so ri be
1: satani si duro ni owo fun re lati koju ija si
0: ma gbo ni satani duro ni waju re lati koju ija si e gbo o ta le ni to koju ija si o se omo baba ni se omo iya ni se ebi ni se ore to di ota ni se ni to nbe je lowo lowo to nbe mu lowo lowo ni ogun awon yen lo ni agbara ju ogun afinuba ni ga aferin dani loro o ni satani duro ni waju re lati koju ija si sabe meta to ni ina ninu gbogbo edididi ogun lati January 1 di wakati o ni ojo isegun akoko ninu osu keje ti o ko ti o jawo o ya ina olorun ko jo ogun loruko jesu
1: ami ami loruko jesu
0: ilo sambe
1: Satani pe
0: ma gbo ohun ti Oluwa so Oluwa wi fun Satani pe
1: Oluwa ba wi
0: o ni Oluwa ba wi loni Oluwa ba ota wa wi lori ko Jesu o ni ota to gbogun ati lewa

0: 7 mo pa ni ase bi oluwa tin be pepe ko le koja meje lo ta leni to tabela ogo ti o o ya pe ti orun se ti mo bi ko eni je ojo ti oluwa ya soto fun mi eni je ojo ase eni je ojo agbara loruko baba omo e mo ya agbara ijeride iwe onidajo ori karun ye ki lo sare so nibe loruko jesu wonu ogo re lo Oluwa
1: nigba ti wo jaje kuro ni seri
0: eh
1: nigba ti wo yede lati papa idomu wa
0: eh
1: ile mi titi
0: ile mi
1: awon orun si kan sile
0: loruko jesu gbogbo ohun to nseru ba omo mi loruko jesu o ne rare loruko jesu o ne sonu bi oluwa ti be ofa re jade ogun aisan ye ko jade baba to gbo mi

0: pe awon ologun ti le won ti labe mu awa labe ti wa ti wa are na ni yen ta ba ti gbe yen jade ta ba ti so fun awon tuku de ka to o ja ba ma ye won mo pe ko da o o ti ba je o o ti le yi o pa awon wa so pe ijoba yi o da ko da en to ma ma ti je ba ta ti awaye lorun ni ti mo o ko da gbe awon da ti yo ti ta de ti wa ti wa la to wa ewo to tun wa sele se ba tu ku me da lo mo tun bo nbe e wa je ka gbe da da ka so pa ko le te wa ju la ko lo ni ba je o
1: amen amen e seun joge lati ita ogbolu
2: olosun
1: e ka so orukoyin ati bi te tin pe wa
2: oba ni mi lo npe
1: oba ni mi e seun
2: e
1: seun
2: ya lo de so e so nkan kan le nkan mo wa o pe ya o to le ge so ṣugbọn o da npe o nkan kan abi e momo ma se fe so de de gbogbo ala mo eni pe senator kan se dada e tu dibo fun le keji governor kan se dada fura yin le mobile electoral system Nigeria se orise mo ni afi ta ba n tora wa se ri bo yen se ni anybody to ba wu won lo win ni latori primary election se wo e wo mo se se wo APC gan e won wa ni sare se ri e je ka so to fun ra wa ba so a ma ku ba so a ma ku be dibo fun won be di won a ri gara won wole olosun se wa pelu ni ya go kiki wa ni omo Nigeria fe se a ran se aye gba kan ton ma ni ah ke le fa se ni poly unit ah ati ba yin dibo yin ti lo so yen wa ni ka won kawon voters pada si ile electoral kan pada si le won ti di the same thing lo se play out o that's not changed e ma ja tora wa bottom top approach ni ti ta ba fe so bro won la amokun eru ewo oni ko kele nwo e wole e je ka soro si bi toro wa ijoba yi o se dada o that is the truth of the matter and like anybody ma kan role fa wa amo boye ndo amo bi nkan se ri years ago ade mo bo se ri nsin tinubu o se dada emi fura mi ti mo soro yi mo support e gan for 3 years ni o so nigba election e but he disappointed me
1: ese but I say mo sanda jibo yin soro kan ni ekan pe okay pe awon human right ati kini mo ranti pe Malaysia lawon countries kan kan Indonesia Malaysia tawon kini beyen to ba gbe egbogi oloro wole sibe tan ba ti ka emu
3: koda
1: o ni ko ti ejo wo lo fe won ma pa eni now o sele ni edo nigba aye Adams Osemole bi awon kidnapper nkan ton mu ton dajo fun won dajo ku fun won Adams Osemole nikan lo gbe kini mo wa immediately lo sign death warrant won wo yegi fun awon Femi Falana ina na be si buru pe o ti je pe condemn kini ga o ni right to life ejo right to life wo ni condemn kini ton ti dajo ku fun do ni ska tun se pe na iru awon to ti e ti wa wan ta ise won tun ma wa pe ile o wa ni death row amọ awon to wa death row ba okay kidnapper won mu kidnapper won ni won ka mo di kidnapper won wa die lo won dajo fun won ni ejo ku ni se kia kia ko le e ko tete ton ba ton aye ti je gi fun abi ti governor kan ba de to sign death warrant e ton ba tete sign de da pada si aljona abi bi ton lo to lohun ti fe lo fe wun dia meje kia kia ko tete igbeyawo atun ati wun dia meje ko le tete ja so crit awon na na tun basic gboro ba be si ni protest ba won se tun pa o won se tun pa kidnapper abi won se tun pa digunjale now iru awon kan bi ele gan ohun fun re gan owo ijoba ta n so le kan bi eni to pe keyin ti o so pe pupo ninu e na owo ijoba o na ni wa pe ijoba nilo lati tunbo se si okay ejen wo ka gba ipe yo kan yin tori akoko wa ki a ma dagbe lori eto fun ti ose yi oruko yin ati bi te tin pe wa
4: eja yi latore
1: ẹ ṣeun
4: olóòtú mo gbádùn ètò yín dáadáa ṣùgbọ́n ó dàbí ìgbà tá a bá sọ wípé nǹkan dúdú wọn ní ká máa pè ní funfun gẹ́gẹ́ bí ẹni tó sọ̀rọ̀ amọ̀ntí ìlú ń sọ amọ̀ntí tó yẹ kó lórí wa ń ṣe ṣé nǹkan ó dáa wọ́n sọ pé kò dáa ni àbí nǹkan ò ní dáa wọ́n sọ pé ó dáa ibi sọ̀rọ̀ wà gẹ́gẹ́ nìyẹn o ó náà sànù wa lórílẹ̀‐èdè yìí o
1: ami yesu mo ro pe aso le kan pe won ko mo bi le rejin da muzi le kan pe baba ti e soro nipa isoro ti Nigeria n koju baba so yen lotun atun soro nipa awon ita tun ri to tun se se bi 30 december la tun make reference awon ojudi oba ma re nkan kan to tun je kini atun soro nipa e na legbe osi
3: ko se n tun so pe isoro o si isoro wa sugbon bo se wa na la ni daada to wa ẹtẹ ẹjẹ a fi ìṣòro ẹsẹgbẹ kan ká sọ dáadáa náà ta bá sọ dáadáa àwọn ìṣòro yẹn á lè lọ dínkù.

fi akoko yin ki awon baba wa ninu oluwa kaabo si ile agbara teni to awon number te le pe awon baba wa si leyin eto leni ni 080-335-404-79 tabi 080-516-179-12 080-516-179-12

0: dedo ni ranti olododo ibuku si ni fa okuto kun oluwa nloni lo podu mokanle logun gbako ti baba wa oko atata ati egbon wa ogbeni folusho abimbola ogundipe bolanko to ti lo simi ninu oluwa leyin ti won ti lu odun mokanle laadota laye bi ana si ni kurin loju wa o ojojumo ni awon omo aya aburo tebi taratore atojulumo se ranti yin aya yin arabirin dolapo ati dayo abimbola ni oko bi itireso won bolanko awon omo yin abiola abolade omolola damilola debola ati fisola loni oju ti e fi nso wa ke ma se fi sun lorun o prophetess fomilayo ojolayemi kao de olusoya barista sunday olusoya won ni titi aye la o ma se ranti yin olufe won a fe yin sugbon jesu fe yin ju wa lo o ma simi lokan ya olugbala ti joja jinde ta o pade ta ko si ni pin ya mo kare oba mi o ma gbogede mori sile mole lule sa o ogun mogobo ero alasagba o ma alasagba ogele oro asagba ogele kan we riwe kan mi yin ara ni re tari tari lule ero omo eleko kan de be o ko lana sije omo elero abekiri pirola orun oni asan o barista abimbola abolade michael ni olukede loruko awon omo atebi patapo
1: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo e duro na jare
4: ah ilo sele
3: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ra won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon nkan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon nkan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluse agunto so wapo
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
5: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
4: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
6: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
7: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadaki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ija wa ija o si always guide me
1: yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo e duro na jare
4: ah ilo sele
3: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ra won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon nkan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon nkan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluse agunto so wapo
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
5: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
4: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
8: Hello, say, brother,
9: I'm
8: going
9: to go to the

0: atebo yin na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun eh ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe atebo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa jafa ni egbogi mo wa kuro o mo wi pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wole ba wa si odo mi ka wa janfa ni ewe ategbo mo ti ko egbo ogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbo ogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbo ogi mo wa kuro mo ti ko wa won to lohun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo ohun to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 o 64 60 64 19 o 7 o 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo elomi amata elomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
1: a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo ko ni pa baba oke ogun ni ogulu gbọdẹ tó fi wí àtẹgbò sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí baba oke ogun lónìí ẹ máa pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò ṣèwòsàn.

0: abile muna lo ki won muna lo so lati wa lowo poku
1: a den dupe lowo awon akode eda to gbele gos wole yi wa
0: asiri oye ti solar n ba jade lati fati wa tu si wa lowo
1: ni technology suite ti rale ko palace arakale
0: gbo wo bamba bamba ti won fi se ru bayin te fi ro pe yin o to lo
1: fai agbagbe
0: e ma bo tara ni technology suite
1: ye engineers ateyin contractors pelu individual
0: e wa ma ko leyo leyo double double dosi dosi plenty plenty
1: lawon original durable and affordable solar components and materials
0: be solar battery
1: solar panel
0: solar freezer
1: solar cable
0: solar fan ati solar freezer nayo
1: titi dori hot plate ati controller
0: ati gbogbo nkan ta ba fe lori solar
1: bo se installation tabi repair tabi rebuild tabi computer bi upgrading
0: ki ye tin lo tele wa dotun pada
1: e ma bo ni shop 217
0: irale ko pala sarakale akure
1: telephone 070-3065-6274
0: bonus ati promo den lo lowo bayi o ni technology city
1: let's go
0: there
2: Inte ba fe je mukutu solar ni ile ise technology city ile ise to gbo nje fegbe to gbawo bo ninu ka se solar ni le yi opo igba igba solar mi o sise daada mo solar gba number kan ni o solar mi aton die ko tun ni ton mo o solar mi atewo lo ba sise o gbogbo e te ba fe ni complain te fe se solar te fe fokan bale ti o ni se pe e se solar atuda bi eni ti o se e ko si ile ise technology city eyin te nse solar te gbadu e tele te wa gbadu e mo ile ise technology city e kan si wa abi eyin te ni battery te ti lo to ti da sele ti o sise daada mo e kan si wa na bi ile ise technology city eyin te ba fe kan si wa shop 2 and 7 gangan ni fe gbegbe irale po palace gangan ibe gangan lakale si tabi b division te ba ti de police station b division yi e le debe e le kan si wa na ni b division eyin te ba fe pe wa sori 090-32-37-30-11 090-32-37-30-11 tabi 070-30-65-62-74 070-30-65-62-74 Technology City e kan si wa loni keyin na je mukutu solar e wo tori akoko wa e ja tesiwaju lori eto yi fun tojo toni asiri ise owo loni mo tutu wa pelu agboje en to lu oba mi yan dada la pop fofu sa ta wa yi gbogbo asiri to jomo gbogbo to wa nu pop ko so to wa nu awodi ti oromajiye o mo ninu ka se pop nile yi agboje tutu wa pelu mi lojo toni e ka bo sori eto e daruko yin fun awon ara ile
3: oruko mi ni olumuyiwa oyemi David lati ilu akure
2: ki loruko ile ise yin
3: oyi olorun interior deco
2: oyi olorun interior deco abajo gbogbo awon ara te fi pop da yen oyi olorun o ti ye mi okay ki la pe ni pop gan
3: POP je ohun elo ta fi n se POP sile. O je ohun elo ta fi n se POP sile.
2: Okay. Kini anfani POP tori a ri pe ki POP to wa ati ri awon orisirisi ohun ti a fi n se sile nile. Kini POP ki lo mu ki POP yato? Kini anfani POP?
3: E se olosu. Ohun ti POP fi yato si akegbe re ni wipe o ma je ki n le re wa. Ju awon omiran ti a fi se sili lo o de tu je ki ni le tutu daada
2: e se gan o ma je ki le re wa o de je ki le tutu
3: bẹni
2: e ko se pe boya ile a ma moru
3: laye
2: beyan ni fanu gan to ba lati se pop ko ma je gba lati lo ni
3: ko ma je gba lati lo
2: okay now ki wa ni kudie kudie tori a mo pe ko so to ni anfani ti e ti o ni kudẹ kudẹ tẹ tori gba mi agboba pop jambi kan ibinu pop e pe ibinu pop elomi ni ibinu pop o buru ju o ibinu okun atosalo ki lo yin kudẹ kudẹ to wa ni di ise pop
3: e se olotu ohun kudẹ kudẹ to wa ni ise di pop ni wipe o bi a se n ga login le ohun gangan ni nkan ati wipe sink ta fi n kole iyen lunch pan or boya aluminium ni won lo abi anyone to je pan ton fi kanle ko ma jura ara tori awon carpenter emi won ma se mistake pe won ma lu panu so to ba n jo sori pop o ma ni ipalara fun pop lojo waju
2: Komajo. Eh ṣugbọn e kan eni POP ma je ki le tutu.
3: Be ni.
2: Eh mo wa wo pe boya awon capital e won a je ko ni wo die die mo. Ba to mi ba ja mo sinu e. A le je ki boya o lo je ki le yen tutu.
3: Rara o lo tu.
2: Okay.
3: O ma fun POP ni palara yidi.
2: Okay.
3: To je po jo waju gan ko ni da.
2: Be ni. Ti eyan ba fe wa se POP sile, ki ni awon to nilo lati ra? Kina won to ni lati ra ohun ti eyan lo lati fi se POP sile
3: ohun ti ani ni lati ra ta ba fe se POP sile oni a ma ra cement iyen to nje POP cement
2: okay
3: a ma ra filas a ma ra binding wire a ma provide chemical ta ma fi se ise
2: okay.
3: A de ma ra tornado ni e ton pe ni concrete ni so nkan ta ma
2: okay any amara POP cement
3: ben
2: okay oh she te yoba te ibi te yoba fe ra cement ye to ay pe boya ki se yin le fe provide materials ye che yan dar ko POP cement ni abi te yan ba re kini kan ton ni won fi kan mi che yan ni ra cement la so se ko se npe lo la so ni se a fi dandan ke yan ra POP cement se te yan ba ra ordinary cement se ko so gbon te yan le ta si ta fi pelu epo
3: olosu ko si ogbon ta le da si lati fi pa pelu epo POP cement la ma ra
2: okay
3: oye yin bo POP cement yan o porisirisi
2: okay
3: o porisirisi o pe orisirisi ti won ta
2: okay e ma polowo ile ise and to ba fe ra to ba ti kan si yin e ma so e to tara ju fun won lati lo okay now ti eyan ba ti wa ra gbogbo awon ohun elo te so yi bawo gan ni awon igbese wo ni a fi nse ta wa fi di obe tebi ti won ti ma fix e sile ki ni bawo ni awon igbese lati se
3: akoko a ma ko awon irinse wa lo iwo ni board iwo ni range iwo ni bucket iwo ni gbogbo nkan ta ma fi se so a ma ko gbo e lo si size ta ti ma sise so lati be lo lati ma cast e lori board awon mi ma cast to a ma ko sile awon mi de ma cast to a ma install abi ko yen bawo lotu
2: mo gbo yen
3: so awa o emi o ati awon ta jo sise igba mi a ma cast ta ko sile igba mi a de ma cast ta ma fix e direct pelu range ta fi mu dani oye yin be
2: okay awon ohun elo te eyan nilo lati fi sise ye any range ejo e ba mi daruko fun awon to ba nife lati sise kini awon elo te eyan irinse ti enken bai to ba nife lati se ise yin bai kini awon irinse to nilo lati ra
3: olosu ise wa o yato si awon ise
2: okay
3: awon ise miran abi oro mi oye yin se ri irinse wa ko ke se nkan to lo titi ki de se nkan to won aboro mi oye yin nkan to won ni irinse wa ohun ni board ati range awon nkan yoku bi scraper awon pinches awon iyen ki se nkan to won lo titi nkan ti yan le get ti yan fi le bi 100,000 naira to le fi ra gbogbo nkan to fe ra ni fun irinse
2: okay fun irinse te yan nilo lati ma lo fun ise
3: be ni
2: okay gbogbo awon irinse yi te wa so yi se e ba mu le kokan ke so ise ti iwulo e kokan to nse ki range ba kini iwulo scraper kini iwulo cheli ba mu le kokan
3: e se olosu sheri board tamara afima cast
2: okay
3: opini
2: okay
3: abi ko yeyin ele ti mo pe ni range yen afima dpop mu loke ni ko ma ba jabo so ta ba ti cast lori board yen range la ma to soke la ma gbe board yen le lori
2: ko ma ba jabo
3: ko ma ba jabo
2: ejo ke to tesiwaju ti kon ni boya eyan ti nowo lati ra range bi eyan ti nowo lati ra range eni range e lo wonju bi range e to bi elo
3: o porisirisi
2: okay bi average bi elo le yo le ni lati ra
3: teni yen ba ni bi 50,000 naira
2: okay
3: o le ra range
2: kon ni eyan ti ni bi 50,000 naira o de gbase ẹ kò range yẹ ẹ ní láti fi dìkan mu ni ṣé kò lè wáyàn tó kọ tako bá dìmú ẹ tó bá wáyàn báyìí tá fúnyàn ó lè bóyá 5,000 ẹ kò ní lọ tó 50,000 ṣé ó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ àbí èèyàn lè àbí kò ṣe ṣe bẹ́ẹ̀.
3: olotu e seun fun bere ta bere se ri ko se nse be be ni pe kin gba se bayi kin wa pe yan yi pe ko wa ba mi di board ti mo cast ko wa ba mi di mu loke
2: ko we la gba ko ni
3: te laye tori pe kini yen owuwo kin se nkan to fe le
2: okay
3: ari ko yen yin
2: okay
3: so o ko le di mu
2: okay
3: bo di mu fun seju meji gan owo e ma te sisale ari ko yen yin so kin se nkan ti yan le kokoko ti won le de di mu pe on fe DPOP board mu laye ko le se nse olotu
2: oya e te so ati na mo rise toko ati iwulo
3: so board yen bi mo se so lekan on la ma fi cast range yen on la ma wa fi DPOP mu ni oke
2: okay e wo ke to te so waju e ja sare dele ise technology city se n get here and get here oya loke na ile ise technology city
0: Hey, hey. Ema ku orire ti technology siri to de yi o nibi to ku fofo fo lowo gbogbo to ni se pelu sola bi le muna lo ki won muna lo so lati wa lowo poku a den dupe lowo awon akoni eda to gbele gos wole yi wa asiri oye ti sola n ba jade lati factory wa tu si wa lowo ni technology suite ti rale ko palace arakale gbogbo wo bamba bamba ti won fi n seru ba yin te fi ro pe yin o to lo fai agbagbe e ma bo tara ni technology suite e ye engineers ateyin contractors pelu individual e wa ma ko leyo leyo double double dosi dosi plenty plenty lawon original durable and affordable solar components and material bi solar batteries, solar panel, solar freezer, solar cable, solar fan ati solar freezer nayo, titi dori hot plate ati controller, ati gbogbo nkan ta ba fe lo ni solar, push installation tabi repair tabi rebuild tabi recomput tabi upgrading, kiye ti nlo tele wa dotun pada, e ma bo ni shop 207, Iralepo Palace Arakale Akure, telephone 070-3065-6274, bonus ati promo den lo lowo bayi o ni technology city, let's go, there.
2: To ba fe je mu kutu solar to ba fe lo lo ya la yo lo be ni lo mi ojo to fe ma lo na e ki no je part and parcel e to fe da bi igba ti e bi igba tele te ba ti ni na e ya ka ro up nepa to iwo to ke up nepa to fe ko mo re na to ke up nepa e ko si wa ni le ise technology city ko lo na ya la yo lo ko lo na be ni lo mi ojo 24 hours light no blinky ko de se ye to ni to le se so da ni le ise technology city e ton ta direct source gongoni e ton ta le ko gongon lo ma ri ra lakure eyin te ba fe bere oko wo solar opo gba miran elomi ma ro pe o gba to n ba to rin ajo lo kafasha ko de po on rich price ra lai mo pe on te eyan wa lo sokoto opo gba apo sokoto re gangan lo wa elomi eye to le ra nibi to wa gongo amulo si ilu bomi a lo ra tun ju owo to le rira nibi lo leyin igba na a wa se to wa lo owo moto lati fi ko wa yato si awon risk to tun wa in line pelu e gbogbo ile gangan ni technology city ti mu se darorun lodo te wa awon latest panel latest technology awon panel gangan to je awon latest technology o kunle bi ba ile ise so technology city o so ko to wo wo o ke mu mi o ke ra mi o ke mu mi lo le kin lo sise fun o o ke ma si o awon atise solar panel to koja be to je pe efficiency wo when there's shade to pe efficiency wo ko lose efficiency bi awon other panels gbogbo lokunle bi ba won 650 watt panel gbogbo e lani latori 2 watt panel won 650 watt panel awon lithium battery lorisirisi ewo gongo lo nfe to ni rira ni le ise technology si bo se loxon lo nfe okunle biba bo se denye gongo lo nfe okunle biba bo se si world gongo lo nfe okunle biba bo se felicity lo nfe okunle biba bo se lostworth lo nfe okunle biba le ise technology si melo gongo la fe kale ni adepele awon tubular battery awon jet battery awon freezer lorisirisi ibe gongo for now go atutupa dealership direct dealership awon solar freezer lorisirisi ofera normal freezer kan si wa nile ise technology city ofera solar freezer kan si wa nile ise technology city awon solar iron to le ra pelu owo pe be o kunle beba awon solar outlet to ye pe to ba fi data oko re a ma bi olere pe ah ah kila sire wa e o gba nle ile ise technology city kilo nfe a ni over 100 product of system ni le se processing washing machine ni gbogbo e gbogbo e kan si wa en te ba fe kan si wa ibi kibi te ba tin bo eni iralepo palace gongo ibe gongo lenlo shop 2 and 7 iralepo palace gongo ibe gongo lakale si to ba ti debe wo ke wa ri side pod lagbada gagbadagba to kon technology city store da si to ba ti ri ilu akure gongo lawa tori a gbo pe awon elomi nlo ilu akure lawa for now as ni ilu mi o ibi kibi te ba ti de e wo side pod lagbada gagbadagba to kon technology city store da si to ba ti gbo naye laye ma wo be o ibi to ba ti ri side pod ibe gongo ni ko wo lon top 2 and 7 lawa gongo tabi awa ni big division loki aro e le to kan si wa be ayin te ba fe pe wa e me pe wa si 070-3065-6274 tabi 090-3237-3011 090-3237-3011 eku joko alejo mi
3: ese odosu
2: eja tu teso aju lawon ibulo awon ohun ti a fi sise ati a wa lori range
3: Sherry range yen ni a ma to la ma wa to awon board POP le lori so on la ma fi di POP mu ta ba ti set se dada be yen a ma wa gunke a lo pari ise to ku soke
2: okay awon ohun ise yokoko awon pieces te tu ta ko
3: ye ko ati nilo awon pieces to ra ma fi set range ni
2: okay
3: oye yin bayin ati fi set range ati to board le
2: okay.
3: So ise yoku oke lati wa ma se
2: okay sha won gugu awon ise ti ton be
3: den
2: awon ohun ta nlo fun awon ise ti okay
3: board
2: okay
3: range
2: okay
3: bucket
2: okay kini ise bucket be
3: bucket la ma fi pon mi
2: okay
3: ade tu ma fi cast board soju board
2: okay
3: abi ko yin
2: e so do ju bucket ni abi te ba sa ti ra bo
3: no ke se pe ni awon abo
2: lo ti bo ro pe ko sa bo mi ni ko ni
3: iro o iro o awon bucket yen o porisirisi o ye yin sin kekere ibe la ma lo la ma ma fi cast
2: okay
3: abi ko yin ele to wa to be ni po gaju bi 5 liter bi 10 liter bi 15 liter o la ma fi pon mi ta ma lo
2: okay
3: so ye yin
2: okay okay se anfani wa fun eniken to ba fe kose
3: anfani wa fun eniken to ba fe kose POP
2: okay ni odo yin
3: ben
2: yato si bucket ye so se ni te yan ba ti fi bucket ye to fi bomi eto o so ti ton
3: no amama emo cast la fe cast o loju ba se ma cast
2: okay
3: o ye yin sin
2: okay
3: rubber yen amama

0: ko ati yawo ko gbo awon nkan kan wa ti e mo laarin ara yin gege bi oko ati yawo ti mo fe ko wa leko e awon nkan kan wa ti e mo laarin eyin ati omo yin ti mo fe ko wa leko e awon nkan kan wa ti e mo laarin eyin ati olorun ti mo fe ko wa leko e awon nkan kan wa ti e mo laarin eyin ati pastor yin ti mo fe ko wa leko e hallelujah alakan
1: hallelujah
0: mo pe akori yen ni awon ti olorun wo niran awon ti olorun wo niran ah igbeyin awon ti olorun wo niran o ma ni agbara sa igbeyin awon ti olorun wo niran njo je mo pe o le wa nle oko lati jo e oko e ma wo e niran o le wa nle oko lati jo e iyawo e le wa nle e lati jo e ko de ma wo e niran igbeyin awon ti olorun wo niran o ma nburu jai terisa awon kan wa ti olorun ba fi le nwo won niran ye o ma nle ju iru won won ba ko si koto olorun oni soro igbeyin awon ti olorun wo niran bawo ni eja koko salaye laarin oko ati yawo eyin daddy ati mommy jeje mo pe sa iyawo e kan wo eran lati jo yi ni a kan ma wo eran a ma wo eran ko ni soro ki de ni di to fi nwo e ni pe oro e ti su o ti ni o ma mu ti mo ti ti ti ti ti o gbo o ti ni o ma rin de oru mo ti ti ti ti ti ti o gbo ngbo ba wa ya a kan da ti a kan ma wo e ngbo ba wa ya ko kan ti e ni soro a ma wo e pe ibi o ba de wo ko ro e ja si ko ja si be igbeyin awon ti olorun wo niran obi a ma wo omo e niran a kan wo ti ti ti ti ti ti ti grandma mi ma soro kan gba to wa laye iyawo lilu se olagbenke ani maje ma wo e niran iwo omo yi o ti grandma mi ba ti so be ko si atemi atawon egbon mi ohun to ni a ma se yin aye a ma sa ku nbe ni tori grandma mi le wo yan ti ti ti ti ti ti ti ti ti yan fi bayan to ba ti kilo fun ti ti ti to gbo eyin omo wo lo bi ti nwo niran eyin omo ti obi ti so pe bo ba se wa wu yin o ke saye ara yin obi ti ni o ma mu gbo mo o down obi ni o ma mu ti mo o down obi ni o ma mu siga mo o down o gbo ba wa ya a kan wa ma wo yoruba ma npo we kan pe omo mo pa mi mo pa mi to ba ya a di omo mo para e daddy e je so nkan kan fun yin sa ariwo ti yawo e npa fun o pe obirin to nko ipo obirin to nko ipo to so pe onjo wu ni ma je to ti wa le ba de obirin yen ma fi fine iyawo yen ma fi fine omo ma fi fine laarin ose kan wa soko wa gbagbi e iwo lo ma ku iwo lo ma wa lori aisan se benu ko ka ki o ko ga dana fo ko de lo bi ise ni a de fi ole mommy oko e to so pe ko mo ko re ko sora fun party ko sora fun re ko sora fe jo to dake to wo ran o wo digba ti iya re ma de ni nigba ti aisan yen ba de awon ore to ni yen tan ba mu nkan kan ninu undis ye tan lo fi sogun ti wahala e de wa wa sese mo pe ariwo ti oko e npa ti se pe o fe ha o opolopo obirin loko e ma so fun pe mi o fe kini la nitori pe o fe ha o ni o le so mi de leya I'm educated mo kawe mo se bayi mo se bayi nigba ti wahala e ba de ko si nkan to kokunrin o ki wahala e to posu mefa okunrin ma fe yawo mi iyen ni side awa eyan eyin boda ati aunty ti mama e so fun o pe ma ririn iya ma se bayi to ni mi o so omode mo na I'm 19 years to ba je abroad mo wa ni o ti e ki ma dagbele to ba je canada mo wa ni o ti e ki mari so mi o so omode bi mo se wa mo mo nkan ti mo se ti wahala e ba de iwo nikan kona bi

0: ta e ba ku won ma sin e na ni adendo de n baba ma fi sun ko osu kan won tun gbagbe e won tun boju ta won to ku nigba mi ariwo ti won pa yen ki se fun ara won bi o se fun ara wa oni mo fi wa su pe awon ti olorun n wo niran igbeyin awon ti olorun n wo niran e je wa so pa e mo ti so ti awon eyan awa ta jo je lera ara oga mo wo mo leyin niran l'office a de mo de lago mejo oga ni mi o de like ni yo to ba ke wa de ti bai ojo ti awon tan mo wo yan lati oke tan ba ma de oga no ni so fun awon a ti de lati 7:30 won a de mo yan bo ni 8:30 won wa ni kini oga ni mi o mo ri e bo se ma n de niyan won a de sa ki e igbeyin awon ti olorun wo niran mo so ta wa eyan e wa ja bo siti odo olorun hallelujah nla kan
1: hallelujah
0: njo ja mo ko olorun wo niran lati joy o lo church olorun wo niran bible study o lo olorun wo niran o e ida mewa o san olorun wo e niran o bo olorun se wo e niran ni pastor e wo e ran gba to ti so ti to je ko yinbo la la la la lo ma ma so igi la la la la lo ma ma tu I'm a professor I serve in kine kan kan kan when I was in Japan oyinbo la la la la lo pastor na wa kuku ma wo e niran pe ibi ti oro e ba ja si ah to ba fi le de stage yen o ni agbara e wa gbo mi ki oluwa to le ma wo yan niran oluwa ti ma kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo ko to di pe a ma wo yan niran oko e ti kilo kilo iyawo e ti kilo kilo awon me won ti kilo kilo fun won be ni oluwa ti ma kilo kilo ninu iwe 1 Samuel 16 oluwa wo enikan niran titi taye e fi baje gbogbo ba se wa n ba oluwa pe e ri ni omo yin ni oluwa ni e fi le mo kan wo si ti e ni ah olorun a wo nipa enikan gbo wo li loruko yesu mo so aso tele oluwa oni wo e niran
1: mi jesu
0: awon kan wa oluwa wo won niran titi titi won ma fi ba won awon kan de wa oluwa ma ba won wi ni seju iseju emi bi enikan bayi mo ni ebun kan eni ti ba like iseju iseju bo ba se nsin baba wi bo tun gbe ese meji to tun se ma ba wi bo tun gbe ese meta to tun se ma ba wi mama ba wi sa sugbon ti n ba ti le n wo yan ran ti emi o ke n paro ko jo mo leyin gan ko ba ja koto mi o ti e ni soro mo be gele ni oluwa ri oluwa so fun awon eyan pe e ma wule wa ba mi leri oro solu to ba ti je oro solu ni e gba bi e mo ti n wo solu niran mo ti pa solu ti solu ki so mo mi mo emi ko mo yan awon gana na fe oba ti pa to de to ti sise yen mo ti n wo solu niran iwe 1 Samuel 16:1 oluwa si wi fun samuel pe yo ti pe to ti wo fi ma ka anu solu nigbati o je pe mo ti ko lati ma joba lori Israel hallelujah nla kan o gbogbo oluwa se so fun samuel pe o ya lo fi ororo yen elomi ni samuel ni oluwa kini mo fe so solu nko oluwa ni ah o ka wo solu lori oye ni emi ti ko solu mo ti gbagbe solu solu o ki so ba mo ah samuel ni sugbon o si pase na afin lana adesi wa lori e ta ri lori esi to koja oluwa ni iwo ka wo solu beyen ni mo ti fi solu le e gbo mi emi ye awon ti oluwa ti ko oluwa ma ko yan oluwa ma fi yan le ti o de ni mo oluwa ma wo woli mi niran oluwa ma wo pastor mi niran oluwa ma wo evangelist mi niran ti o de ni mo iru awon to oluwa ba wo niran yen ki lo ma nsele mo nbo nbe o oluwa wa so fun samuel pe mo wule bebe mo ti n wo solu niran mi o ti eda mu leri e mo mo ti n wo solu niran ki n se ni te to ti mama akako mo mi mo ti n wo niran o ri pe oko e ti n wo niran mami o ri pe pastor e ti n wo e niran ngba to gboro gbogbo bi to se ni ko ma rin o rin nbe ibi to ni ko ya si o ya be o gbojo pastor e lo o gbojo oluwa lo o gbojo en to da o lo o gbojo olorun orun lo iwo lo mo nkan ju iwo lo mo weju o ri pe oluwa ti n wo eran ehn tele bayi to ba se nkan ko oluwa ba owi lese kese sugbon bayi oluwa o ba owi mo apere to fi mo mo pe oluwa ti n wo e niran niyan ki lawon apere ti wa fi mo oluwa o ba owi mo oluwa o soro mo oluwa o ranse si omo oluwa o so pe o se nkan to yo da mo so apere o ti awon oluka bibeli fi mo pe oluwa o fi david ile ni pe ti david ba ti se bayi oju ese ni message ma jade lenikan ma wa so fun pe ohun to se yi o ko da nigba to pa okorin yen nitori iyawo e ti david pa uraya nitori iyawo e lo oju ese lo luwa ran message si pe enikan ni agutan eyo kan enikan de ni opolopo enikan de gba eyo kan to niyan mo ti e en to nopolopo yen david wi pe nibo lo nto wa ninu ilu mi ti mo joba le o ye ka pa o to danu ni oluwa ni iwo gangan ni eyan buruku ni e so ye ko pa uraya nitori iyawo e so ye ko se rai david lori kunle o bere se sunkun apere pe oluwa o wo niran ni e to ba je pe oluwa wo niran ni oluwa o ni gbe woli wa oluwa ni ran message oluwa wo titi togun ma fi kamo oluwa wo titi ta fi sunkun omo opolopo loluwa wo titi ti won fi sunkun omo opolopo loluwa wo titi ti won fi sunkun aya opolopo loluwa wo titi ti won fi sunkun ti o de si atunse awon ti oluwa wo niran awon ti oluwa wo niran awon ti oluwa wo niran eyin omo olorun oluwa so fun samuel pe mo wule kaanu saulu mo ti n wo niran bo se n wo yen emi ye nkan to kan ma gbe yen samuel wa ni sa se bo se wa ni a ma wo iku esin lo ma ku toru oluwa ti n wo niran toru oluwa o da si mo
1: hallelujah
0: eyin olugbo mi loni nje oluwa o ma wo e niran bi nje oluwa o ma wo e niran bi ana wa ti pa kokoro eje o ida mewo olorun lo modun ta ti san mo awa ti pa kokoro eje mi o je mo o je da mewo oluwa wo eran ni o ki se bo pa kokoro eje o oluwa wo eran dojo ti wa ni problem o le fi ri opolopo nkan lori facebook loni o le fi ma re lomi la kan ma soro anyhow la kan elomi ani tanti elolo elomi ani tani jesu gan elomi ani jesu yinyan gan elomi sa afenu ko sugbon oluwa wo won niran o wo won dojo to ma di pelu won iyen lo de buruju laye
1: hallelujah
0: awon ti oluwa ba wo niran ogun ma nka won mo awon ti oluwa ba nwo niran o ma npe kan to bonu wahala awon ti oluwa ba nwo niran oro won yin saba ni solution ti o ba fi le se oluwa to so fun e loju ese wa bebe awon ti oluwa ba nwo niran won yin mo bi to oluwa ma gba yo si won won ni mo to oluwa o ni fun won lara ngba ti oluwa kilo fun sodomu ati gomara debi kan oluwa o soro mo oluwa kan wa nwo won niran ni ngbe ya loluwa ni ibi ti mo fe gba yo lele gbogbo awon to wa nbe tan jomo olorun won ri traces won ri nkan kan to jomo traces lara o lo sele bayi ni nigeria yi ai meji awon to luwa wo niran ni nigeria bayi to je pe to luwa ba ma de pelu agbara e to luwa ba ma de pelu ibinu e to luwa ba ma de pelu ohun to fi da gbogbo wa pata ai ya everybody lenu sugbon everybody le ma se bayi lasiko ti oluwa ba wo yan ran yen ko ro boya agbara e lo to be o le ro boya olonde e lo to be o le ro boya ifunpa to ni o le ro boya bande to ni o le ro boya agbara kan to ni elomi ro boya madari kan to nse bayi elomi ro boya wo ipedanu to nse ani pe o le mo ipe state o le mo ipe bi to n soju o le mo ipe federal o le mo ipe local government o le mo ipe omo ijo o le mo oluwa se nwo eran ni o eh oluwa fe je ki osun e o kun awon ti oluwa nwo niran oluwa ma wo pastor niran ti eh o le ma se ko ma mu je o le ma seyun fun omo ijo ko ma mu je o le ma bakwaya sun ko ma mu je ko oluwa ma wo e niran o le ma sogun ko ma mu je o le ma ri nkan male ko ma mu je won le ma pe o le eyan gidi ko ma mu je sugbon to oluwa ba ma de to oluwa ba ma se idajo e a ni agbara oluwa so fun samuel pe emi ti n ko solu en ti mo ko mi o noro pelu e mo ko si nkan to kan mi pelu e mo mo gbadua eyin olugbo mi loruko jesu oluwa o ni fara pa mo je waye
1: ah mi jesu
0: oluwa o ni wo wa niran
1: ah mi jesu
0: fun idi eyi o se se ki n to tesi waju lose to nbo se oluwa o ma wo e niran se pastor o ma wo e niran se bi pastor e se nbo o wi tele lo nbo o wi bayi eyin o te gbo iwasu yi lodo pastor en sunday daddy elomi elomi ani mo dupe daddy o ti era aye temi ah o buru jai elomi ani oko mi mo woman kan lorilede eyan nla ni o de su oko e won ni ngba jan de court o no ko o no njade o no nwole o no ko won obere lowo nbi to ti nbo o ni ko se bi oko nkan to fi su oko e si court mi iwo iwa ni mo dupe baba lagbaja mo se wa mo yan fanda ni mo njade bo se wu mi o nwo e niran ni o iya lagbaja mo yan fanda ni mo njade bo se wu mi o nwo e niran ni o daddy gamma daddy o le ba mi soro anyhow pastor o le ba mi soro anyhow time o ba wu mi mo ma de church wa awon en ba mi soro se n ba won to kun soro o wu e niran ni o de ma neyin a tesi waju lo se to nbo number e ko pe mi si lekan si 07061119572 bo lekan si 07061119572 to ba pe yen tin ba gbe pele 08256462211 08256462211 pelu ase olodumare loruko jesu oluwa oni wo wa ran
1: amen jesu
0: ani sise
1: amen
0: ani siwa
1: amen
0: ani silete
1: amen jesu
0: olorun oni binu siwa
1: amen
0: okan wa ma bale
1: amen
0: kari anugba
1: amen jesu
0: o ti ri be
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen.

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹwo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti gbọ ni nipa 24/7 aba make sure korojo gbogbo bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogede gede idoti ara danu logo lomo okunrin agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fun telu gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
2: live it, live it, live it, my focus.
3: Eddie, Eddie.

0: bunny.
1: Adaba 88.9 FM. Atuti Fufere.
2: Adaba yo.
3: Fumi lumi jenda aya. Natural part kemi lump sum tuti dori afefe. Bere do nye sadaba. Petit débé.
4: I will lose.
3: Hey, there you are.
5: O tu ti kalele yo, lop sa ma bawa la tegun. E do ti tani lolo bonipa, lera unipo, jipo. Kala bi o le bara watupo. Kale wa medically fit and boyatiri, gbede muke o. Kale wa akando. Oya o, ni gogo ojo ti use, ojo segun la tago me fabo. Sa go me jasale o. La bi mo gonipa to lera wa o. Lenu natural party, kemi lop sa mu la daba. Akupo joris to moju ewe ategun imo igba lode lati fi sewo san nile yo o mama de o kemi lo sa mo mama gbohun soke
6: to ba tin di wi pe eje ode apako ninu agwa ara wa ibi ti wahala ti ma ndide
3: iyen niyan lobsam app awa onadaba efe
5: idoju ko ondo se dai ko tun ni won wa ni gboru akure mo lobe logba wo san ni witi witi
3: witi
7: e kaakiri gbogbo bi ti ategun eto yi fe mo fe de o salafia lase loruko akoni obirin natural path kemi lobsam tolohun oba mi loni lobsam natural clinic number 26 ayegunle street titi to dojuko gate high court nilu akure la n kiyin kaabo sinu osu tutun won ni kin so pe osu yi yo tu gbogbo wa lara o a ni rogun aisan o kere opo aisan ni bi enikeni de o lagbara ati ase olohun oba atun bere ni quarter tutun ni atun bere losu tutun ni femi ogun dai si loruko temi akoni obirin ati tunjo wa nbi ni o iyawo e ba bi kawo eyan nu le kan mo pe live and direct recorded ko aise recorded
8: e se olotu mo ki gbogbo awon ti won wa nle ti won ti fi kale si lati gbo eto wa lati ilewo so lobsam natural air clinic ni ilu akure se alafia ni mo ba yin e ku iteti leko ati ti mu akori tutun wa ni ti role so mo ni ma to ba to akoko e je ka farabale lati gbo
7: e je pada de odi keji loju oja ka sare gbo ipolowo oja meji ta ba pada de e mo nta se egusi oro le lori Eko kale.
9: Adekunle, o ma tojo meta kan. Se ko si to fi wa si bi se?
10: Aiso foni ku fo lajide to ba mi fira yi ni. Koda mi o ronun sumo. Se ni mo mi gule gule.
9: To ti lo se ayewa gbara re.
10: Rara o, mo ko lo ogun ti mo ni sile ni.
9: Kai ko ye ko ri be. Self medication loloyin bo npe yi.
10: Nibo ni mo ti wa le se ayewo ohun.
9: Iwo o ti gbo nipa Lossam National Healthcare Center ni number 26, Ayegunle Street, opposite First Gate, High Court, Akure ni won wa. Awon ero igbalode lo wa nbe. Ibiki bi te san ba sabamo si lagwara re yo wa sita. Yo tu so ona bayo asiri. Aishaison ati pipe laye ti awon baba ati iya wa fin lo 100 years ju be lo ni be ni won tu fun won ni imoran lori awon to ye ko je to ye ko mu
8: eh
9: wa gbo awon orisirisin kan ti oni je ti agora re gbagbode aisan natural product lo wa lodo won go to lobsam natural healthcare center for body check up treatment natural product and counseling
10: ni bo ni address won yen
9: number 26 ayegunle street opposite high court gate akure wa gbo o gboro je nko to lo se ayewo yi la ro kutu high telephone 0803817726
10: ọpẹ́ o ara mi ti ya.
11: Thank you, Lobsam.
12: Tá a bá ń sọ̀rọ̀ àyẹ̀wò àgọ́ ara ẹni. Àwọn èyí tó ṣe kókó. Ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún ọ. Àyẹ̀wò ìfúnpá. Kò má bàa ní ẹ̀jẹ̀ ríru òjijì. Fasting blood sugar (FBS). Random blood sugar (RBS). Àwọn ìlú ò ṣe àfihàn ṣúgà àgọ́ ara wa. Àyẹ̀wò lipid profile. Tàbí cholesterol. Àyẹ̀wò ọ̀rá àgọ́ ara. Low density protein. Torí ó ń jẹ́ kéèyàn mọ ọ̀nà àti dojúkọ ìṣòro ọkàn àti àìsàn rọpárọsẹ̀. PCV àti full blood count. Èyí yóò jẹ́ kéèyàn mọ̀ bóyá èèyàn ní kòkòrò. Inu ẹjẹ iye ìwọn ẹjẹ àti bí ẹjẹ náà ṣe já gara kidney function test KFT ó fi hàn bóyá kídìnrín ẹni bẹ́ẹ̀ ní ìdojúkọ àyẹ̀wò míì liver function test LFT téèyàn ó fi mọ ipò tí ẹ̀dọ̀ ẹ̀ wà àyẹ̀wò uniralysis àyẹ̀wò ẹ̀yọ́ láti mọ̀ bóyá ó ní kòkòrò ìdí tó fi ń ṣe ẹ̀yọ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ àtohun tó fa títa ríro stool èyí là ń ṣe láti fi mọ ẹni tó ní àìsàn ibà pọ́njú tàbí jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ H pylori tá a fi mọ ọgbẹ́ inú ulcer àyẹ̀wò electrocardiogram ECG tí ń sọ bí ọkàn wa ṣe rí òmónà wà fáwọn tó ń wọ́mọ
0: mọ
2: pẹlale joshoshu
0: ti se segesege
2: okunrin obirin ti o le se dede
0: cancer screening se afihan jejere agbara
2: Lobsam Natural Clinic
0: number 26 Ayegunle Street
2: opposite High Court Akure
0: telephone
2: 0803 817 7268
0: Lobsam
2: Doni King Kedie
0: a lo se ayewu agbara wa
7: o na le ti gbo yi iya wa o ya
8: e se olotu akori ti a fe soro le lori lo so wi pe why does one sickness or one disease leads to another kini idi ki lo n to n sokunfa ti aisan kan to wa n di oni beji to n di oni beta iberin ibarun ati be lo ninu agbo ara wa why is it you can see from your environment ni ayika wa abi awon eyan wa ninu ile ninu ebi wa ha ri wipe nigba ton ba bere aisan o seese ko je wipe aisan kan bayi la mo to n se won abi awa fun ara wa o seese ko je wipe boya odun marun seyin e o odun meji meta osu kan seyin ta ri wipe nkan kan se wa ninu agbo ara a ri wipe nkan eyo kan ni sugbon lowo lowo nsin o ti nda meji o ti nda meta o ti nda merin abi boya ati e wa wa ni ipele pe o wa di wipe won gbe wa digba lo lewosan awa de lewosan won wa kan kan meta merin marun ninu agbo ara kan ki lo nfa what is the cause why is it that one disease leads to another taba wo awujo it is very rare ba ko eyan mewa jo ton ni ko ni kaluku ma salaye ohun to n ba won fira ninu agbo ara agidi la ma fi ri eyan kan tabi meji ta toka nkan eyo kan awon yoku ninu kan ma ka meta ka merin ka marun to n ba agbo ara yen fira opolopo gan ton ba ti n lo lewosan inu iwe pelebe na ma ko si gbogbo nkan to n ba won fira ninu agbo ara imagine somebody listing 15 diseases 15 sickness 10 12 11 ninu agbo ara kan na and in natural medicine we believe that the body is a single unit eyo kan gbogi ni agbo ara je yoruba ni ohun to ba ti de ba oju o ti de ba mu because the body systems are interconnected won sise papo ni
7: won kanra won
8: nipa ise won lo fi di wipe opolopo you know for instance now eni to mo wipe iyen ni fun eni to mo ni o pe on ni aisan eje riru before you know it ti o ba mura because it's a silent killer ko kin payan sita inu lo n payan si to ba de ma payan pipa e ma wa in form of shock so you discover that when you have hypertension eje ruru high blood pressure if you don't take good care of it lai ro tele o le mu heart problem dani that's heart disease o le mu stroke roparose o le mu dani o le mu ohun ti a mo si how do I explain it dani bi pe your kidney wa ko bere si ni idojuko so e je ka wo eni to je wi pe o ni aisan eje ruru bayi lati boya o koko bere pelu eje ruru boya o lo si ilewosan o le ba aisan iba lo pe ori te n fo mi ara n ro mi sugbon nipa awon ayewo fun wa so wi pe o ni eje ruru se mo pe eje ruru yen nikan lo mo be yen ti o ba manage ti o ba mura si before you know even within a year awon iwo ni roparose o iwo ni kidirin o iwo ni heart disease a pẹlu e se ri pe o ti di oni beta be yen e je ka wo eni to ni aiso ito sugar before you know it ti o ba se abojuto to ye si mo n so awon ona to n fa awon bi aiso se n da ibeji beta iberin ninu agbo ara kan na o bere lati wi pe ta ba ti ko bi ara si bawo la de se ma ko bi ara pe ka toju aiso akoko ni wi pe ka lo ma ye ara wa wo lore kore check up all the time lati mo ipo ti ara yen wa igba ta ba mo ipo ti ara wa ba wa la ma mo ara le wa nu le ka mo boya ni aisan kan sinu agbo ara wa So mo de man so ninu program wa Love Sam half hour ni ojo mejo mejo pe e ma je ka duro di igba ti ara yen to break down abi a n reti ami wi pe se bi nkan bayi o se mi mi o ni awon ami gbogbo ton ka lojo mejo mejo gbogbo awon kan ton so won yi ko se le kokan to to n ba mi fira. You don't need to wait se mo ba se wa tori ta ri wi pe ara wa pe yen be yen gan ni ka se lo si ile wo so eni to ba yi ara wo lo ma mo

bi ife ati itoni olonu mo gba ni adura loruko jesu oluwa yo se asepe ninu aye wa itoni olonu lele fun wa ona ni oro ti amuwa ti aran lati itemi mo olonu wa God will perfect everything that concerns you. This month of July, God will perfect everything that concerns you in the name of Jesus. Gbogbo nti se ti re. Gbogbo nto je ti re, gbogbo nti se ti re. Oluwa yo se ni asepe, Olorun yo se gbogbo nti se ti re ni asepe ni gbogbo ona ninu osu loruko Jesu. Ta ba so nipa asepe an so nipa ohun ti a ti yanju ohun ti a ti pari ni gbogbo ona mo gba ni adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth my brother and my sister ninu osu yi wa bo Olorun asepe pade in the name of Father Son and Holy Spirit. You know the promise that God we perfect exactly everything that concerns us come directly from the book of Psalm. The promise that God we perfect everything that concerns us came directly from the book of Psalm, that is Psalm 138 verse 8. You know ipinu Olorun wi pe on yo so tin se ti wa ni asepe wa lati nu iwe Psalm 138. You know it is a comforting assurance that God oversees the details of your life. Benny, so the on to get ye pata pata ohun ti se ti ye Olorun mo Olorun de ri gbo details ye patapata o wa ni owo Olorun Olorun ri Olorun mo ni gbogbo ona ni gbogbo ona and we faithfully complete the good purpose and plan he has started for you. You know one o iwo na fra re mo ipo looto ni Olorun o je olooto o je alagbara beni ohun to ba ti pinu re dondon ni ko se Olorun ki sise di abo ko ni mi se mo Olorun ki se be o je Olorun to ma n pari ise to ti bere egbo meyan mo Olorun awon ise kan wa ti eniyan ma n bere ti ki n pari beni wa ti gbori wa de ti riri eyan ran mo lo school baba yan de ku go pari ise to ti bere. You know eyan ma bere ile boyo wo gbese tabi ise daru tabi oku ko ni le pari ile yen iwo na ti riri but Olorun ti Olorun o ri be a pe oruko re ni aiku o je aiku o je edibaje o je arugbu ojo to wa titi lae lae eni to wa titi ayeraye ni Olorun ki n ku ko le ku beni ki n ku aiku ni aisani oba ayeraye ni fun idi eyi eni ti o ku ijo le bere ise ko ma wa pari e ko ari pe ko possible beni aiku ni kan do ma n bere ise you know ti o to ma pari e Olorun o le bere ise ko ma pari e nitori o je aiku o ja iku to ba je pe you know odun kan do fe fi se ni ase o le se ni ojo kan sugbon ni opo igba bibeli so ipo la ma simi ninu ife re you know to ba pe odun mewa do fe fi se oro eni o ma arora ma yo a ma yo to ma fi gbe ede ipele to ga bibeli so wipe o nipa ona lododo a ma mole siwaju ati siwaju to ma fi di a mole bi osan gangan a mole gan beni o ma mole gradually ta wa fi da bi osan gangan ise Olorun niyan ni opo igba Olorun le se iyanu koko yo lekan win ko wo yen ko de lekan win sugbon ni opo igba Olorun a tun sin mi ni gbogbo

0: gba ni adura gbogbo to nda koja lowo lowo oluwa ko fowo to aye re ko so da testimony ko fowo to e ko so da testimony ko so da testimony in the name of Jesus oni mo ti ri awon eniyan mi mo ti ri ipon mo ri won ninu iponju mo ri awon eniyan mi se mo ri bi o se npon won loju ni Egypt oni mo si gbo igbe won nitori awon akoni sise won oluwa si wi pe nitooto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akoni sise won nitori ti mo mo ibanuje won olorun ni feeling fun won soron to nla kojo olorun ni feeling fun e mo te gba ni adura loruko Jesu Christi olorun to isoro re O ton isoro re lateno ni lo. Let me give you the last verse quickly. His mercy endureth forever. Anu re lati iran de iran ni. Funrara re loka Psalm 136. Starting from verse 1-9. E fi ope fun oluwa nitori ti o seun. Ati nitori ti anu re duro lai lai. E fi ope fun olorun. Awon Olorun nitori ti anu re duro lalai e fi ope fun Oluwa awon Oluwa nitori ti anu re duro lalai fun ohun nikan tin se ise iyanu nitori ti anu re duro lalai fun eni ti o fi ogbon da orun nitori ti anu re duro lai lai fun eni ti o te ile lori omi nitori ti anu re duro lalai fun eni ti o da awon imole nla nitori ti anu re duro lalai orun lati joba osan nitori ti anu re duro lalai osupa ati irawo lati joba orun nitori ti anu re duro lalai God feel concerned about your situation mo gba ni adura ninu osu yi mo gbe ewonu ma jemu ase pe oluwa se ti e lase pe o ya gba adura kan soso yi emi mimo o ya gbe aye mi wonu ma jemu ase pe ninu osu ase pe to je osu July aye mi o wonu ma jemu ase pe ise mi wonu ma jemu ase pe eyin omo mi wonu ma jemu ase pe oko mi wonu ma jemu ase pe aya mi wonu ma jemu ase pe ebi mi wonu ma jemu ase pe my brother ma je ka dura yen lo be o ya ma gba mo ya bi aye re wonu ma jemu ase pe bo ba wonu ma jemu ase pe o ma re re je le ka to prayer lindi kuria de basundoli akaba ya wonu ma jemu ase pe in the name of Father, Son and Holy Spirit Oluwa ti se ti e ni ase pe
1: Olorun abiodu Olorun Sola ti Sorori Dani Ijoju Faith International Bible Church le ka si number 13 Fanibi Champion Junction off Oyemekun Road Lakure lo npe gbogbo wa si ipade adura faith clinic
2: adura ma si pa pomo Olorun ko pa le gba
1: Program. Nigo bojo eti Friday oso se. Ago mejo abo si mokan la abo ni mbere la ro. Adua to guna gri gri to da kome mi mi oro. Bia wara ojo. Gogo aye to fe juma ni toto oto. Enye gunda lam. Mabo. Eta pila adua ti wankale yo wogo gwe male shemu shemu. Ate niri shen niri je. Eni ganda fonto mbanye tanyere. Gogo wala adua fe kliniki wafu. Ingo la iwo san dandi lato do. Yesu akiri shoro e. Jeki gogo amambo ni go bojo eti Friday. Ya adua fe kliniki duwa kure. Doriko ijowa number 13. Fanny B. Champion Junction off Oyemekun Road Lakure Pastor Dr. and Pastor Mrs. Abiodun Olorun Sola atopolopo iranse Olorun miran ipade adura faith clinic tojo eti Friday tin bo yi lago mejo abo si mokanla abo laaro Olorun Abiodun Olorun Sola create mi le mi lowo o
3: ase ti re la se pe Olorun di perfect amu hallelujah
4: 0803671-6651 0803671-6651 at 08073846131 08073846131 eja o yato sawon eto wa ta ma si tele tele kini nkan ti jode pa faith ni fu wa lose yi
0: a ma tesiwaju adura wa ni oruko Jesu Kristi ni ola Wednesday you know to ba sha ti di owo gbogbo eyin ara owo patapata pata. You know, opposite in Made College, Ajaka Street, number 36. Agomeso Aro, Lani, the Perfect International Bible Church. E wajet apadi olono. Beni, onduro dewa, ishe yanure, wono, wariba, nito bati le pao re posi oti josa. Champion Junction, number 13, Fanny B Street, ni Agomeso Aro.

0: your nearest shop now and ask for Maggi Chicken Flavor Promo Pack before you finish.
1: Offer valid while stocks last.
0: Me and Maggi, so good together.
2: Ah, ma te ri eni gboro lenu ojo meta yi.
3: O, be la bi ni, isoro isara ina mo ni. Bo ba ji, gbogbo ara ma ro mi, isara yo ma fa mi so lati bara idide ese. Ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le. Ise lowo mi ma nkuriri, ati ese mi ti ma kan mi gogo. Koda, irorun su dede. O, ore mo ti gbiyanju, corona bayoje. Ayi ohun ti e wa su mi.
4: Agori isi lo si je lobe. Ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni. Olugbo ade ton fi wi atebo somo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo idalenu iwo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atebo sewosan
5: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nkin yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemilen, opposite Oye Mekun, Grammar School, Nilu Akura, Bayo Fe Bere, Nkaka, Bo Fe Bere, Oni Marekato Fe Bere, Lo Omi, Pemi Sori Ero, Bani Soro Omi Yi, Oh, Samu, Oh, 64, 60, 64, 19, Oh, Samu, Oh, 64, 60, 64, 19, Kini Le Se Baba Oke Ogun Ti Enkba Wanyan, Ni Mamre Lulori, ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu se ara wa ati to nba waja ninu egugun ara wa apere wo ni won na ti nri elomi a ma ri pe to nba sun bayi to nba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan la elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemilen, opposite Yemekun Grammar School, Nilu Akura, tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi. Oh, 7, 64, 60, 64, 19. Oh, 7, 64, 60, 64, 19. Nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko si se ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sayin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rinrin ogbon seju a le rinrin wakati kan a le rinrin ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si ara wa be ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemilen, opposite Oye Mekun Grammar School, ni ilu Akure, ero bani soro mi re. Oh, 7, 64, 60, 64, 19. Oh, 7, 64, 60, 64, 19. Alafi ara wo ni bipi abia.
6: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se

Kakiri agbalaye nibi kibi ti a tin gbo wa ti a si tin gbo wa lowo lowo nile ise radio ti a tin gbo wa yi nilu Akure e ti gbo awon alakale ati awon amoran ti baba mi ajerulogun ti won gba yin e pe won sori number ti won pe jade ni ito ba kudie kudie lagu ara yin e kan si won ni itawobolu ibe na ta kan won le si to si tin da gbogbo awon eyan lohun kakiri agbalaye lola eledumare alafi ara wa ko ni da fi afia o titi dojo mejo leni ta to jo ma pade lori eto ti a pe ni abalaye oladele omoda loruko temi nje o eni agbalagba poko e ti o ma npe ti o ma pe omode di won na nole omodi omo isuta isuota oko kana musa asaboko lara ro mi ekiti ni joba ibile ijeru omo aye tori tori omo dide mogbagbe odi lo nwi fun yin pe titi dojo mejo leni ta jo ma pade ire ati ayo na latu jo ma fi pade o etileku daada ki e to wole losun o

0: Ake lo ni ka mo tori wa ke ni lo su keje yi o.
1: Da na to ko mo to tere aja.
0: Ṣugbọn awon meji kan ja.
1: Eh eh.
0: Olorun lo la ni pe. Olorun lo ni ka
1: je. Baba mo lori eto lale olu omo.
0: Walai. Eh eh boya orin na ba play. Se ka so bi ta ti
1: mo. Ya so nko sele. E ra ule mi ti tete si ana o.
0: Police station la ti mo.
1: Eh? Like all of
0: her. Oh, Tony here.
1: Me, it was humble to me. More boy, I'm going to take one.
0: Baba Lara.
1: Madam.
0: Oh, girl.
1: Oh, my Jerica.
0: Shepe, Pastor Levi, a lot of money. I do.
1: Da, da, banal, Baba, I don't know. Mama, take one, Pastor.
0: Okay, into shele.
1: Ina le fe gbo lale.
0: Abikafishi.
1: Aku do ja ise ayo mu.
0: Abikafishi.
1: Iri aye. Iri aye
0: ni kini. Iri aye ni kini.
1: Ayo mu se suspense olu omo.
0: Iri aye ni kini ti da o. So o jo.
1: Ba yan lu iri aye baba. O se meji dilogun ati pari re.
0: Eyin ko re.
1: Oh my Jerica.
0: Se matan yin.
1: Se matan yin. Babalawo ma for lopa.
0: Babalawo for lopa gbe iyaleku leja. E fe get e. Se ka ja won tan.
1: Da dance.
0: Ani babalawo. O fi olopa gbe.
1: O fi yawo le iyaleku leja.
0: Eh se ka kuku so ka le ka ra wa mo.
1: Customer to customer.
0: Okay. Abi ka fi se riri aye ni.
1: Da dance.
0: Okay. Baba lawo ran ma wo ni o. Hey, kabiyesi o.
1: Kabiyesi o.
0: Oni ko lo ba ko toma nibi tan tin ra leku leja.
1: Oh, ke ba ro. Pe ba ro logbo a.
0: Oni ki ko ti toma o mu ologbo dudu.
1: Ologbo dudu bo lojo.
0: Ti o ni gangan lara.
1: Baba won.
0: Hey, kabiyesi.
1: We gbo.
0: Eya bi amo.
1: Ko ran ti se logbo ko ra last week.
0: Ale aji olopa eleran lokiti pupa so ngba ikola bi amo o eh kabiyesi o ikan ko
1: ala re dagba
0: baba lara oju wa lo se ngba ti baba lawo fo olopa gbe iya leku leja ki lo lo se. Ah, baba lawo lo ran ma wo ko lo ra ologbo wa.
1: Ologbo dudu bo lojo.
0: Ologbo dudu bo lojo.
1: Ologbo dudu esin.
0: Ah, iya leku leja o si ni ologbo dudu.
1: Oba pa wo.
0: Ologbo. Ologbo funfun lo wa o. Iya wa da ah taja kankan late kan. E ba mi wa blue.
1: E si o.
0: E ba mi wa roke o.
1: Wa roke o.
0: Iya leku leja ba. O ba pa ologbo, o pa lawo da o. Hey! Kabiyesi o. E yi ko ri.
1: A jo lo mo ko pa laro. Ale lo agbo kan se pa lokun.
0: E ka lembe, abe ti sun. E ti le sun. O deyin eto.

0: Eka le ka kiri gbogbo bi ti owo ja eto ga sibe de o.
1: Akin.
0: Loruko Akinyemi Michael.
1: About la one.
0: Ti at if you want.
1: Right one ni.
0: Eh ja gbo gba if you want si. Loruko Akinyemi Michael baba lara.
1: Ben.
0: Thank you we pe to emo to kale yi.
1: Kale li bi ke
0: gba. E ja le Femi Ogundaisi loruko temi te ba ti mo ifaki orin kiran ni o oma ti jogun lele
1: bi orun makin
0: esike jogun injado ulera le faki gangan ni a mi o wa dawa se montan yi baba o la wa
1: baba la wa me li bi mo
0: ki Akinyemi Michael t'olohun oba mi fi oyin atado si oruko e ti won wa nfi oruko e jeun lo ti o si binu agba ti o binu lo ma en yaya kuya
1: ben olu omo nke ejubu
0: eh
1: only to pin enna mejo yo je sun sun ayokan
0: mi o gbo yo ba yen
1: nke esegu
0: eh
1: only to pin
0: okay
1: enna mejo esun sun ayokan le je
0: mi o ni jofo
1: e o lora ja jofo
0: ami
1: esun wo mesun sun now
0: I'm o mesun
1: sun fo le faki e je me ile sun ni ese me fa le ni
0: se biology le fe ko awon ara le lale ni
1: patagora theory ni
0: okay ibi ta dey e ja koko ju mi jibu meji
1: ju meji ka ka lale wu
0: koko lale wu na tori awon meta kan so job yi o ma adidas
1: adidas ti a
0: ma fara bale gbon yebe lale toni e ja dodo ni issue ka de odo lobsam mother general e mo ka le o loruko Akinyemi Michael abe ti sunu leyi ni e ti le sun o Danieto
2: o ma ti daraba o kariraye o ni isu daraba o gbona tun yo
3: iwo ni wa darapo pelu awon gbajumo ati celebrity ti won gbe jade won laruge latodo ni isu gbo suit ati shirt ati trousers ati shoes ati bed ati sandals and slippers o get to talk Italian tabi Spain tokunrin ni tobirin lomode atagba olu anti chef jinsan shino pantan yoga wrist watches awoka senator dressing resource control ni isu otagba ntagba to tagbaragada se bi gbagada nigbagede ogbagba buyekete nibi tawon ogbagba ti ri gba oja pataki kale si
4: oh my god
3: bi odin di oja ilu kan loke okun ni
4: military and paramilitary accessory
3: awon officers boot ni ti civil defense soldiers police peace corps atamotekun ati bet ati fila ati layadi won ni nbembe
4: gbogbo schools ni ko tete wa ma order for uniform container and sandals
3: all says price de lawon oja wonyi
4: ipe iseleyoleyo tabi dosi
3: eyi te fe kose lati di ase bata
4: aye wa fun yin ati bi te ma gbe
3: o ya ni number 85 for badishida ni dojuko tawon ola
4: Telephone
3: 080-3452-0455
4: Ni Yeshu
3: Abibata Koko Ka
5: Ojojuma ki yi dede ni yeje jije ye yonte Ba ti gbagbe fi anga ye ba ara wa je o poju
6: Nino ere jije ga yi
5: Be kedere nino te wete gbu ate ho
6: Unwa ti le ri atu se ni
5: Ile se Lobsam National Clinic
6: Ode moju tu dede rogo di ni agu ara ni
5: Jawe
6: genbo opo
5: Mokpo lo kwek pek be kale
6: Lohi agu ara e ni ya
5: Juwa ka sa tu se yok pe ye
6: Nu ara duro da da
5: Yi dede sokpo sokpo jagba jagba
6: Gede gede atiran tiran ti yoga hi agu ara merege kia
5: E wane hi geni ya kamu gigare bisakama
6: Geni ya malete male mu nile
5: Ati wahala erojo
6: Gedi ara ye nyone
5: Heja neje
6: Rone gorogo
5: Kane goi goi akujagba
6: Goni mino jore mo fofo yeye
5: Teteka lohi ileze Lobsam Natural Clinic
6: Yoga hi
5: Number 26
6: Adugwa ye gule
5: Yodo juko high court na kure
6: Hojo wotobe juwe banga ujogba dokita
5: Dede wakati yoga ye susei
6: Mama meji jeka no juoba fewasa yego
5: Ino fifo jemu wai
6: Juoba derife hubo yedu enara
5: yego arat
6: Tila muma jele ye jijeke jijeti kuara kuo Mase koko
5: Hello hello
6: 080-381-772-68 Lobsam Natural Clinic
5: Onekpe se yone sekwe lu

0: Facebook Live. Ah, tini, ki anybody. Kini di?
1: Call lo, segi me wap, segi me adukun koda.
0: Idi ni pe, talo mi, ba ti ba credit ta ki, o japa.
1: O yasun.
0: O losun ni yen. Ajo ma se iso ale yi ni.
1: Iso role.
2: Irole ko la wa o.
1: Abi so.
0: Ah, se so. Eh, to ba daruko iso oru. Eyin amotegun. E wa mu baba lara. Pe o kan daruko iso oru.
1: Amotejo la wi.
0: Pe o kan daruko iso oru.
1: Lasiko yi.
0: Ni asiko ta wa yi. To ba le to se iso role gan.
1: E gboran so je boriru.
0: To ba le to se iso role.
1: To lu omo.
0: Hmm.
1: E la kan ti aketi ni o ti di.
0: Eh?
1: Ola ba dari jion.
0: Kilo ibo kilo sele.
1: Oni kogun ba ya lagbon. Lemi ni ote riro. Ogun bolon wa. Eh se adura ko lo mi agba loru moju. Le da jo de joba orun.
0: Baba lara.
1: Jo ba te fun alaye. Ka se bi ka se bi nje ka tele.
0: Baba lara.
1: Madam.
0: Won ma npa owe kan.
1: Mm.
0: Beyan fi 1000 liters.
1: Kemu ro mi adura.
0: Stores.
1: Kemu gbe mi adura.
0: Ton gbe soke yen. Ko fi pa omi adura. In t'Olorun o se ni o se. O le ka Olorun mo kona, o le stampede Olorun.
1: La ton keke lo mi adura.
0: Ki la nso ki ni elomin so yi. Eya e lo po si wa e ti po to e ka lembe. Tope Albert irin omo ore mi olojo bi na ni laarin ose to lo yi. Omo won lo oke oka. E ka lembe o, o shogbon ti o si ayeye odun keji, dini ogun ni on the 18, e ka lembe, gbogbo yin patapata mori, e duro dede, e wa ri repete bi oyun.
1: Oju la bi.
2: Erun ba e.
1: Ah, ba gafara.
0: Ya, go ba gafara. E ka lembe, e ja je odi keji, abe ti sun, e ti le sun, o deyin eto. Asumo ki lo soko e
3: o dabi pe epo petrol lo ton be mo se loko kan ton ni te ko ti ya ton oro awon ile epo yi ti sun mi be owo gogo ni ti mita won o tu pe
0: o je lo ma ra ni ile epo we light oil and gas
3: checkin se ile epo we light oil and gas to wa ni idojuko abatio songo adoro
0: be ni tinta petrol cooking gas ati kerosene opo orira mo ngboro mita won pe perepere
3: awon driver kan ti so fun mi tele pelu awon lokada emi ni o gbo sugbon mo ti gbon
0: o ya ni we light oil and gas tinta epo 20 4 hours to san toru be ni supermarket won kun fofo on wine lori sisi oti alagolo to tutu dododo beverages provision creams baby food ogbei pelu bread ojo tin gbona feli feli apo rice onje size by size titi kan semo ya repo se faji o tun fo moto e ni modern car wash to wa nbe eyin taxi driver olokada awako iju ita ogbolu ikere adu ekiti well light oil and gas so doju ko sangu abatio akure adoro lodu telephone 003-522-8076.
4: Eje ki mpada, sorry, Dr. Adekola Gabriel Oyewo. Dr. Adekola Gabriel Oyewo. Associate Professor ni, koto di po Terry Basho. Agba osere ori itage yi oni joni oni ilu ni onkowe ni olukoni ni ati olugbe asa ile wa laruge won bi Kola Oyewo ni ilu kan tan pe ni oba ile mo mo pe ti e ma ko mo mo pe ti e ma ko soke mo mo pe ti e ma ko soke bi se omo oba ile akure north ni Kola Oyewo fa fa fa
1: Wow.
4: Ah, oba ile mi wa ni ipinle Osun yato si oba ile tin be ni Akure North ni Airport Road. Be ni o emi lo so be e wa die. Nkan kan ni mi wa mo. Boya ori ki kan na ni.
1: Na
4: jo nje eji oba omo olale ajigbagba irin tore.
1: Ben.
4: Mi wa mo o. Sugbon eleyi ti mo so yi e dimu. Akinbade Adeyemo David mo ti re oduro temi tayo Oluwa seun ah se kodun gbogbo yin patapata la ki wipe to e kale e wa ma wo

ejan ikule aye ke fe je ke fe mo nori aya nori omo o le meme nonu jiji eji un le se love san bashora health clinic mu kale lati pese alafia yo peye o kete aye pata o ni lana ibile te wete pelu awon akose mo se yo gibi e kete ni kete wakati no jojumo pelu ego kekere ye ya wa na po love san natural health clinic igbalode pata o kale si bi eyin o iye mu saye wa ara wa fini fini kete udan odode alade atosin atagbegbe e pata se aye ara enu ni dora ogun pelu wo koku ninu ara wa ati ona bayo nile itoju wa ani awon akose mo se ye negbe bi e yo ti gi kale na ti se itoju wa lelekan je ka bi uso ba se fe un si mo oro elera re jafara o tori jafara ni wu tete yoju si wa ni number 26 ayegunle street nu doju koju high court akure wo le pe won sori number yi 08038177268 o tun le kan si won lori itakun aye lujara pata lori instagram lovesam_nhc lori youtube lovesam natural health clinic ilera we o ma je wagun yi o.

0: Mary Owoyemi le n gbo iye evangelist Mary Owoyemi ninu awo e tuntun yanran to pe ni iru akoko bi eyi mami Adoni Falusi Jesa osere e ka lembe o aya wa lara moko Ekiti kiki owo Olayemi Faloye kiki alamala ediye o ntese ku o fini lo lo to bo gbogbo yin patapata ni mo ki wi pe to e ka le so ye ka so pe ke share e a le so be tori fun kini e ti mo pe e ma share e ni e ti moju se yin po pada sori Dr. Kola Oyewo 1995 lo gba degree ninu theater art e wa mo wo ko duro lori ipele first degree oni pele akoko yi lo ba tun teko leti o di Ibadan University of Ibadan ibe lo ti gboye oni pele keji master's degree ati doctorate degree ni tan pe ni PhD ninu drama ise theater ti eyan kan gboye PhD si baba lara
1: madam
0: ise theater ti eyan kan gboye PhD le lori ibe ni school sat mi school sat fail gan ni ise school sat pass lane mo fe se theater the play o to ba jokunrin ni o
1: you don't know meme
0: wa dagba fe yawo si di tire moto ga fifo ah kilo de
1: wa mo theater lo se
0: to ba jobirin ni to kawe
1: wa ru bag
0: to ba je bag nikan ni wa so di dockers so mo tun mo dockers
1: la year
0: wa ma dokiri ni
1: go there
0: eh a le soro pupo jare akiyemi o
1: madam
0: se mo tan tin ba advice e lo mi to ba pe mi ngba mi gba e lo ka si we te ka yi ya ani se bi lagaja se bi shoemaker ni ko to di ko di lu mo ka ni di se theater se bi hairdresser ni kini kan se bi radio hello
1: the play
0: mo n ba lori Dr. Kola Oyewo the play

0: o mo pe e fe bere number ele to di odo Razor Stitches. Razor Stitches nbe ni Okejebu ele gba egbe tota Okejebu wole ka bi egba eyin Adegbemile Afolabi Juli aya won ni Jesha aya Pastor Gbenga Afolabi beloved sister mo dupe o e ba mi dupe lowo Gbenga Afolabi pastor mi insurance guru wi pe won se supare akoko on ton akungba akoko on ton se nbe o jo mi loju e ka le nbe Adebisi Alake awon ti igbara oke IYC niyan e ku mura Saturday ti Sunday ikotun ti o se ranti iya ati baba e ranti baba e iya e si wa layo mama e je won mo pepepe o onje Sunday ikotun oni koro lenu yin
1: amen
0: o pe ogun odun ti baba Sunday ikotun ti ta moto ni America to ti fi wa sile lo Akiyemi ba mi yonda number to the Razor Stitches
1: 0906 129 6151 lekun si 0906 129 6151
0: Lovesan Natural Clinic number 26 Ayegunle Street titi to doju ko gate High Court gangangan ibe ni Lovesan wa won so nkan kan ninu ipolowo won pe eni ba fe wa se test ayewo
1: ke me jeun lo
0: won ni ko ma jeun wa bakan na no wa awon osise health worker number e pe number yi e ko application e pe number yi onre
1: 0803 817 7268 lekosi 0803 817 7268
0: gaga ba se mo pe awaye ma lokan o si
1: be ni
0: ojo to lapere ni Nigeria June 12 odun yin ni alagba kola oye wo dagbere faye leyin gba ton lo 80 odun ki lo pa Dr. Kola Oye wo se iku eyan ni tabi aisan tabi amuwa Olorun Akiyemi o
1: me down
0: alagba kola oye wo o ko gbogbo awa okunrin leko pelu aisan to gbemi won tori gbara taisan yi ti bere lalagba kola oye wo ti n da won okunrin leko lori social media wi pe to e ma fenu bo aisan ti n se okunrin ton pe ni prostate enlargement ati prostate cancer pe o n se ohun o pe o n si manage e pe ka gbogbo awa okunrin o da wa leko in to memi e lo ni o adupe pe baba dagba 80 years ni e ka le mo si nbo lori baba ikin to kuro lori e abe ti sun e ti le sun o deyin eto.

0: agbeleṣe Oladipo showman to nje be
1: agbeleṣe lu gbara oke
0: o je ti e
1: agbeleṣe bi oba
0: agbeleṣe bi oba oba ti e ni oba ni oba ni chairman IYC Igbaroke Youth Council gbogbo ore te se mi Olorun oba nikan lo le san
1: amen
0: dipo agbeleṣe ki wa nso nikan o Clement Aderopo Aladeshae omo oba nigbara pelu gbogbo awon deji babalola gbogbo yin patapata won se pupo ni oro mi mi o koyan yin kere mi o ni bo ni tin se je gbogbo eyin ti papa julo dipo agbeleṣe aku mura opin ose yi ti Sunday ikotun alase ikotun motors la America ti o se kini ti o se ayeye ogun odun ti baba e to ti travel out o ti travel out
1: ja je shawama lodo
0: se won je shawama lorun
1: mo to ko mo je ko lorun
0: eh
1: ohun wa ba ti je lorun o se shawama na je lorun
0: so ko sha je tan je
1: je ka ti je lorun
0: ohun colleague senior daddy mi ni o
1: eh
0: okay daddy mi o ti ju 16 o mi o fi odun merin
1: odun merin senior daddy
0: daddy an ko
1: se daddy mi
0: eh
1: daddy mi ti debe
0: e ti da
1: ati do
0: igba wo ni
1: ati pe ko ti lo ko ba je wo ese lilo ati lo de be ko wa ri omo to lu gbe ti lo de be
0: o ti
1: ta prepare si la de le ka de si avant le
0: so o mi gbe tenant ni daddy a je fun
1: to tenant fun daddy tere ati tere olohun
0: tenant ni daddy e lorun aya le gbe
1: e ti ga ya
0: e ka lenu lada ti ngbo wa yi abe ti sun ti le sun o deyin eto

0: Fala é menino, olha o pico, loja é menino.
1: Mrs. Peters, from Akute, Fagba, Fagba. So mo dupe lowo Olorun ori oke ogo last year ta se 99 the next level mo wa si mi bayi won gba ti ma fi demo omo mi ton se process as it travel lo si UK ti o se si ko bo ta te fokan si Olorun se visa easily owo yen de yo anyhow mi san owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e lo wa se